orun orun ni polongo oru ajewi atagba egba lenu ike so dori ta titu wa fu emure 94.9 kaka ki laye ngba wa aja keni coco house ndugbe le badan la mule si kaka ki tenu to mo fe ti wa aye ba ndu.

gbogbo olugbo mi jake jado ni gbogbo bi ti eyan omo Olorun tin ni anfani lati gbo mi ati lati gbo mi ni kutukutu lafe mojumo yi ni gbogbo bi ti e ba ti gbo owo ja eto yi. Wake up is another morning devotion. Oni ni ojo kan ninu awon ojo ti a ki bi si awewa Friday for that matter. Gbogbo eyan omo Olorun te fe ki Olorun o se weekend fun yin. Edide weekend is another Friday. Mo bo ni bi pepe e ja lo dupe lowo baba mi baba re ipa ninu ipa ti ase ninu ase ijinle ife to nfo won agbara enikan ni woli ita lo ndun yin Pastor Dekunle Epaphras woli yin na ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank ti Midire Market gbagi titun ni ilu Ibadan. Mo gbo leti mi won ni ki nfinu findo so tele mama baba. The law will make your children to become a voice, not a noise. Olorun yo je ki awon omo re ko di ohun ki sariwo kaparabadi abada shahala. In this nation, in the whole world, your children will become a voice. Ninu aye ninu to wa omo re yo di ohun ki sariwo. E fowo kan awon omo yin to ba nbe nitosi pe eyin omo mi e gbo Oluwa, you are a voice, not a noise. Mo kiyin gbogbo eyan omo Olorun mo bo ni bi pepe e fa awon omo yen lowo weekend lele. Today is another wonderful day and bi Oluwa se nbe ti emi nbe laye Pastor Dekunle Epaphras lo nkiyin to logun to logun emi mo nkiyin te leso te leso emi mo nkiyin loruko Jesu eni to ku to si jinde ati mu nkan meji ti Olorun le se and gbogbo nkan lo le se ohun gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo lo le se Olorun aye raye e ma bo nbi pepe eyin ara osodi e ku amojuba mi ni agbara Olorun ni ago mefa idaji ola ni ferenjogi woli Odekunle Epaphras yo wa ni ilu osodi ni ewe nla primary school ti nbe nbe ti npe le ewe nla yen ibe gangan ni ma ti pade yin ibe le ti pade Jesu ninu aye mi bo ba se juwe ma juwe fun yin eyin ayan fe wa do bale e wa kunle e wa dupe lowo baba mi na gbori ile feju okan soso ajana ku ti mi gokijikiji oba pani jejeje bi eti ye metu awa ogo re afẹ wo en to le gbe to goye are nikan ni aye are nikan ni isale ile ni gbogbo aye o nikan ni ade ola ati ogoye e ba nki e ba nge e ba dupe lowo baba agbalagba gbogbo eyin omo Olorun do bale e ki baba re gbogbo eyin mama e kunle e ki Olorun emi awon woli e so ipo seun gan awa o le fogo e fe lomi ori won gbe

gbogbo eyin omo Olorun eke baba mo dupe baba mo dupe latori mi de sale ise owo re ni baba mo dupe latu abaya Olorun gba ope wa ni je be ogo ni fun o Jesu mummy ati daddy e dide oni lojo ke dogun osu ele ka run 15/05/2026 please eja joki hallelujah la meje eja ke mejo ka si ogo meje si today is 15 nibo lewa somebody shout eight hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo meje ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo fun messiah ogo ogo ina lo mo ba won ri laye in the name of Jesus ekibe eni morogo o si foju ri ogo Olorun in Jesus name emi ni mo si de wasu mo ni number 1 ai moye nkan ti omi eyan o le se ai moye nkan ti system o le se emi mo wasu e mo wa ka Samuel 8 verse 12 fun wa ni iranlowo ninu ipoju nitori asan ni iranlowo eniyan mo si ngbe awon testimony to jomo eyan omo Olorun mo wa ni Olorun re ko sin ti o le se mo wa ka jade ninu we Luke 1:37 oni nitori ko si ohun ti Olorun o le se Olorun nikan lo nso gbogbo mo wa ko niyan pe ohun gbogbo lo le se ohun gbogbo le le se ohun gbogbo lo le se Olorun aye raye mo wa fe ki gbogbo eyan omo Olorun dide e koju se n to le so gbogbo loni jimo loyin na wo mejeji si pe baba mi tori po le so gbogbo yi tan mi pada tori po le so gbogbo gbe ori mi soke laye tori po le so gbogbo fun mi ni isemi e wa kigbe mo e so oni ke pe mi eni baba e kigbe si baba mi mo bi oni nitori ku ati ajinde Jesu fun mi ni oro so mi do loro enikan kini eleketa ti Olorun re le se o le so eniyan di Olorun this same your God o nikan ni mo so yan do loro gbogbo awon to sogun owo won ti ku ni basket to ba ri eni to te o pada te na ni to ba ri gbogbo awon eniyan ti won mo ti won lanu gba o ti won lawon mo awon le so yan di olowo e so fun won pe ofo ijo keje oja ni enikan Olorun kan ni a so ni di Olorun eyin wo le be ko so yin di Olorun e kigbe Olorun mi ga emi na ga olowo ni Jesu

0: alowo mo fe ka fun oloni only silver and gold they are mine emi mo ni wura ati fadaka on lo fi eye on lo fi oro to fi si eye eye ni bibeli pe ni owo ibi oba wu olodun ni mo ni oloba si mi mo boyo le mo si ami mo pa lase ki ola ola ko gba fun o gba owo gba owo gba owo gba owo gba oro oro to le tan ise o ni emi ni oluwa olorun re eni to fun o ni agbara lati ni oro ko le ba fi di majemu awon baba re mule I am the Lord thy God who giveth you power to make wealth so that you can establish the covenant that I've made with your father. E kigbe ma di oloro eyin ayan fe mo ti ri olorun yi ti mo soyan ti mo gbe eni ti o je nkan kan ti a si so di oloro ninu we for Samuel chapter 2 verse 7 e won to so okan mama la mole ni o ni oluwa so di talika o si so di oloro your god o so di talika o si so enikan di oloro e lo fi eyin ti ni bi gana eni baba so mi do loro olorun jo fun mi ni oro fun mi ni owo ti ma fi gbe ile aye pelu irorun iye awon to ba fe sodo loro ni opo awon to sodo lowo gan mo pa awon olowo to bi an se ni lo bere o kan wu se I mo yonde ni I mo fi owo dayan ni a mo mo entrust owo leyan lowo pe e kowo mi fe leyi e ja wo bi o se na ki olorun o faye re se banki ko fowo jan wo o si ni sina eyin ko do loro a fe sami laaro yi mo n lo sori Facebook mo n lo sori YouTube gbogbo eyin omo lo ma wa lori TikTok na o dekun le paphras ni ke lo e wa mo nkan to daju e mu bottle water kan dani o n lo pe number 4 loni o n lo di number 4 loni a n to jo ni mewa ni ayan fe eyin omo olohun gba ti o ba bi di ojo Wednesday si Thursday ti nbo yo ti pe 10 kini kan da mi loju oni bi eyin ba fe ti e si gboran o le ojere ile na e ma je nde na penu emi so di talika oni mo si to so di oloro bo le ti nbo mi pepe yo pomo ni jo Sunday ti nbo yi mo so bu awon mo gbogbo anointing oyin ti mo fun yin patapata e mu de church gbogbo eyin ti mo ti fun ni anointing oyin emu iba se rale rale lasan loku bi si fun ona bo lo n ba si je nle fun o emu wa a jo wa nbe ni jo Sunday ni this coming Sunday is fire for fire by his grace Sunday eleketa mo nbo engineer e je awo boyo le so yan do loro e wo nti mama I so dale
1: praise the lord praise the living jesus mo dupe lowo olorun ojiji oba to mu mi kuro ni family house Ben sir for good 15 years wani family house
2: e wo nbe o
1: oko mi
2: oko aya oju yin o ti ri to
1: oju mi ti ri gan o oju mi ti ri owo ori omo baba mi
2: eni su kin ti e ko bi nwe se eyin ti marry 15 years ni 15 years e gbe mo yi kin le mo bi 15 in le mo bi won se ri gba won wa 15 years ti an marry yen ti an marry eniyan ni 15 years ago so omo to fine ni won lati le won si tun fine this thing
1: so baba mi
2: omo mi sule
1: mo wa dupe lowo olorun wi pe olorun mi mu kuro ni family house so o mu mi lo ile ti todo temi na o olorun fun mo emi ati family mi
2: eyan atoko yin
1: beni o kole fun wa na so o mu pepe mi kuro ni le family house o mu mi o mu lo si ile ti temi na
2: na owo e soke mo nbo bi n ba gbo ti ami re do ota re yo ko bi to ma wa mo ni pepe re yo ko ni bi to wa Power. Power. Power. Power. Power. Power. tó bá yẹ kó wà. Say louder, amen. Sit down.
1: Baba mi, Ọlọ́run ṣe fún mi leléyìí.
2: Mo wáyé mi látòkè.
1: Mo wáyé.

0: Nawa re mejeji. Aya bi tayi oba gbomi okun Leko. E so pe Leko. Eko ilo mi okun wa, e wo bo se te. Eko ina lo mi osa na wa. To na to te. E wo ni ntira won na o mejeji. Ko se ti oraye ti e. Bo ti wu le ka po lori le de yi o. Bi pa po to se ami je ni kan ni lo aye ti e na yo. E ki be ni ma raye. Mi seju abosi. E dupe lowo awon te ba be dupe lowo won.
1: Ah, mo dupe lowo baba mi ati mama mi fun awon oro te ma ba wa so ati awon eko te ma ko wa tori o change life mi gidigi toko mi gan pe ah you are in church to lo yi o o change life e gidigi tori mo ma won ni agidi o baba mi
0: mo ri be
1: ah mo de ma yoji
0: e
1: mo di yan o toko mi gan ma ba pe ah iwo odi o se like odi yan bayi yi ma ni ewo e fi mi mile so baba mi mo tu wa di ibi ti ope mi tu wa lo so wa lo sojo oko mi gangan o duro ti mi o ti mi leyin tori ati baby ni mi ti mo baba to bi mi lomo baba mi ti ku lati baby mi mo won rara so iya to tu wa bi mi lomo na igba ti mo da nika mi ti mo fe se nika mi ku 21 days ni mommy mi na ku ade ti dani kai so na igun gan won ti gba so tori ondo na wa won ti wa gbe aso
0: igba te da iyawo soju ona to ku 21 days mama ti nbe nbi ogodi e mi bo fi agbara sami ko ni je ipe irawo sida so oko yin ni baba yin
1: oni
0: ya
1: oni baba mi oni ya mi ko ki fe je ki egbi kankan ko ta le mi ra
0: oko gidi niyan ke so ko ti o mo bayawo ti o mo baja nteju bo pe yen ti o mo
1: ani amo pe ni suru
0: so en ti ma pe yin
1: amo pe ori ki lo ma pe mi ori ki mi ni so
0: oko mi oran ti
1: tawe yen ba fe pe mi ni ibi ti won wa lo ani amo pe amo pe amo pe mani yes so baba mi in fact mo dupe lowo won gan so tori awon family won ma so pe ogun ogun ni mo lo ogun mo si gbe nkan fa mo won je mo ti se kini kan baba mi kede wa ma wo even gba ti omo okunrin to wa ba mi gba fun omi te kokko gba fun
2: mo isotan mo pari e emi wa ba yin dupe lowo aya oko yin
0: ben
2: for good 15 years
0: to bi gbe yin le
2: ti o fa gidigi ibota bo se lo buruto bo se lo se sinito
0: iya po
2: re lo yo ko yin iya dada ni
0: ka ma
2: ko umara o ku gbogbo e o ku bi to sin yi de emi wogun
0: e pa te o bu jesu abi be ko odun melo e wa wo bi to sin de ibire ni o iyo omo yin o so po buru o bo se n ba yin odi to emi re yo gun gbogbo nti mama re oju o se gbogbo nti daddy yin oju o se manaka tali abadosha olorun yo gba fun oko yin yo ji ori se fun yin e jo pe laye moto yin fe de
1: mo ni moto ah tori igba ti mo e oko mi ra moto so o di time igba kan ti omo mi se wa limo so time da yen won sa gogun wi pe
0: won sa fun yin moto oro po o lo oro po oro po baba mi na oro po e je mo lo ko to di pe ma lo gbogbo eyan akobi omoda oni ni climax mama ru ebo 1-2 fun akobi omo re gbogbo eyan omo lo wa ru ebo iwo oba mo ja akobi bo ba se pa akobi ni o san ore oluwa so mi do loro iwo lo le so yan di oloro esa lati ni oro ki sagbara bibeli ni nipa agbara eni o le di nkankan
3: and you tell me that me wa or see or don't swam me the loro. We bend in the lag of free, we only lost some free, we only la lemon for where saying, oh, me too, a late office a lag in you. A jar lost on Facebook. A bibble to what are you, Danny? A you cut it constant, what ye? A your canani, only open number 4. So, what when the best in Damewa, of a sore, of a se, gun, of a son, gun, can see radio programming? Oh, ya, a wa canty. 19 66 36 38 73 19 66 9 1 9 66 36 38 73. Comfort Life Mission International Access Bank Bin your Basi Wally and Lele 2017 42 90 47 2017 42 90 47. First bank in the Comfort Life Mission International ni o tun gbe jade eto wa daju gbogbo eyin te nka bibeli te le mi leyin ki n to gbadua fun awon omo olohun ti won bi loni iwe Job chapter 13 titi wo 18 la fe ka 13 to 18 please e mo dejare o ye mo bo gbogbo eyin olorire ti won bi loni ateyin te mark wedding anniversary e wa kunle ki so tele ago mefa bo le pade woli odekunle e papras lori Facebook, TikTok and YouTube pepe yemi o tun pomo laro yi eyin omo olohun ti won bi loni iwaju iwaju ni ope bi ti mo resi eyin te mark wedding anniversary ile alayo ile tuntun ile orisi meji lo wa fun idile ile alayo te yan ko home ati ile te gbe mo pase ki ibukun ko ya gbe gbogbo eyin omo olohun te mark birthday yin loni e lo gbe nkan resi o. Happy birthday, long life and prosperity. Happy wedding anniversary. Any kind of woman of her short testimony 080 88 71 65 66 080 88 71 65 66. Send the message. Oh, Olufe, Ejeman Lori YouTube.

0: igba te n lo yi igba ti o dun kale ni igba ti mo n lo yi igba ti o dun kale ni MTN Nigeria lo nki yin o e ka bo sori eto yin eto wo oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr GRA lo ko mi
1: oro agba re o e jagbe ye
0: wo won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn an soro lana nipa keyin o mo dupe ore Boti le wuko ore unko kereto. Sugwa we dupe ore. Sense of entitlement. Nlo ni. Aduru milyon o tibo odani. Se yaki yaki wofomeri. Ah. We alumo we abo dare ni. Ya wumban kini. Mwa fe soitan. Ilu asegina. Nibiti wa mwaba la deshe lu. Toti ni ore meji. Ta deshe ati toye she. Bobo ba. Ine ma funwa lo wo. Boba funwa lo wo. A fun won lo nje nigba mi a bo so si won lorun sugbon baba re wa sakiyesi aladeselu omo mi somo mi ni bi o enti agbalagba joko lori apo ti tori bo mo keke ba gori igi ope lo koni ri o awon mejeji yi to ye se ni pataki julo o sumo pe koni fe re si o o sugbon wa ona lati le je ki won la Kuni kuluku kusi wala yere. Ne baba bako. Aladesi lu omare logma kan. Mbo dojo keji. Aladesi lu bie legede. Foto yese ati tadese. Oni nton wofise nyi lo ore ni nye. El oman je legede. Poti le jeku wabiri uwo lo wore ni. Tadese ni ah. Modukwe o. Bo bazi esi ro wo sofu wa. Alore je legede le. To yese okme. Ese lo dino kokoku. Iba wan lo ni ni. Ma gbo ro rada rada oun lo wa gbe elegede fun elegede laduro owo ti baba re ni ekeji re ni wo bo ba ti e si rowo nbe oun o lo re je elegede yi yo fokan hun bale leyin ose kan won pada sodo aladeselu la aladeselu wa nbere lowo toyese ati tadese pe bo elegede yin tadese ni mo je elegede o lo je ki lo ri nbe oni mo ri wura goolu ninu re beni mo si ta egbelegbe million naira ni mo ta o fe do bale fun aladeselu ore re yen ah ewo mo do bale fun mi mo fi si olore ni iwo nko to yese so je ah ah won o je ki lo fi se mo on jori akitan ni baga won do mo ri oni so ti ri bi ai dupe ore keke ori bi to do si mo dupe ore keke ai dupe ore keke ni nje ka won eyan ma sa fun mo dupe ore e ka ro
1: oro agba re o e jagbe ye wo
0: won ni ko mu kan ala kan afojusun kan ikan ninu awon adamo re sugbon ijakun re ki seran ilu kan alakitiyan to le se tin ton lo je enikan soso bi egberun eyan won ni to sibi kan oni gbogbo ona lo gba mi o ki se ope gbogbo e lo ye yeke omo ole nikan la yo gba bi gaye to ni tumo live it 100 mtn ile ise mtn nigeria Olo so ni bo we to yi oro agba Abdulrazak Abdulgani Mr GRA lo ko mi ile se MTN Nigeria loke loke nla bo supa owo omode owo agba kan ki to loke le mo lo

0: FM 94.9
1: Laughter House Orioke Tete Premier Mokola Ibadan.
2: Eyin temi bawo ni gbogbo eyin ololufe mi oruko mi ni Aisha Lawal mo fe ke ba mi gbo 32 FM lori kan ni 94.9
3: Eli wa disappointed
4: Baba Fendo de
5: iye me ni wo station government mo private ni ko ko re tumo tan wa so ba fe gbo nisin private radio ni ma gbo television ni ma gbo mi ilewo ti government ko ko ni ori kankan ton tumo ta fe wo nbe ju oro nti oni tumo lo
6: e lo le so foluweri owo ti fun omi e te fi pe ipese ina se ri ire je wa ni gbogbo abi e gbogbo nkan ti won so fun wa yi
7: nipa be oro odun lenu yo le won lo mo ejale oni ba ma se rinu
6: se ri ti are tinubu o ba jare igba ti o ba jare igba olorun ma je komi ti di wogun lenu
8: awon politicians ti ko won ti ko gbogbo nkan je won ti ko gbogbo e je te pe
9: afawon ati family won
10: ase mu yan go
11: se ga
10: a se ga soke lawon yen se esin won ati gberu ohun lawon yen se esin to ba lo awon be won yen esin hawo e se be ni Nigeria alumokoro jibiti la nfesin se nbi esin boju esin egun la nse nbi ta kan ma fa go boju

0: omo ta ba ti kuru ti won sowo omo gare ori
1: omo wo lo kuru
0: bo ti ni na ni phone re
1: ti ba ri ru awa bayin
0: o yin melo
1: iru awa ta duro alaje peter ko pe meji lui
0: kabiru
1: salam aleikum
0: ene kini
1: salam aleikum
0: se ki kokko bere ki bere ese alqurani kan lowo
1: se mo gaju to ba lo ni
0: toba ma lo fura re
1: olodun to ba yusuf mo gaju lo
0: omo temi no suru sori to ba to sin so yen
1: so
0: mo pe first born temi ni so ye nsi
1: one slim fit bi npe ni
0: o ye gan lo fo fun ye gangan lo du e
1: one slim fit
0: omo na na ma lo no ma lo sodo producer mi so ye nsi
1: lucky
0: ah
1: lucky
0: irabo
1: ale one slim fit en yu
0: iwa na nko
1: o da igete lo wa lorun
0: eh ase te ran so erege eh lucky eh ba n gbe onje omo yi o ri igba ti mummy re n jade lo eh ibi egbe igana nbe o ibe ni mo gbe onje re si eh o
1: se mo di
0: o wa ti ni
1: ya rende
0: ni iwa na lo ko ri Peter
1: how are you
0: bi o ba ti fe jeun mummy e gbe onje re le
1: sugbe
0: mi temi so fun won ni pe ki la wa fun ra wa fun se ntoju e ti le
1: abi
0: gbadọ mo
1: fun yin gati toju ara yin
0: gbadọ mo fun won lo nje
1: apele
0: assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: wa alaikum
0: assalam
1: warahmatullahi wabarakatuh
0: ki ati ge to je ti asaju e damu won mo so lo lo le
1: wa sala
0: komo ba wa ranse re komo ba ori Maka Medina la wa ti de ba se nde re
1: awon eyan sa mo tan na we bi sa
0: barika re o e
1: barika re
0: alaja tore
1: maka to bo barika re
0: mana se ri mi bayi mo ni eje nwa meka se te da ku se mo fit lati de meka bayi ayeye ma bo loju opa ye lu jara wa ejo e wa wo latest alaja alaja kubura na
1: tan na we bi wa
0: come and show me
1: fc bayi
0: come and show ri mi
1: tan na we bi
0: o rarun mi
1: eh ori pa gbaye
0: oh iroyin baba fendo re alaikum salam iroyin baba fendo na la wa gbe ka ni mole ni gbogbo bi te ti lori ofe lati gbo wa koda ke wa lori ibusun yin ibusun na ni dibudo iboji
1: amen amen
0: loju mari ka wa ta mi lenu ise ino ni gbe wa lase olodun
1: amen
0: e je yin ready o wa soke e si ma bo loju opo aye lu jara gbogbo
1: so e mo ya lada ni kan
0: be ni gbogbo awon so so mi di awa
1: so so
0: eh awa nbe Instagram Facebook ati YouTube oko tara ni at
1: 32FM 949
0: e ba tele alaja alaja kubra assalamu alaikum
1: ayo mo mo tan na we bi se adawon alaja ta ri mo adawon
0: sorry bi ni
1: iran wo ti de
0: gbogbo bi ari ati de eyan ni gbe be
1: iran lo ti de ke si
0: sa ti fi se eyan an lo
1: ibi o mu si en lo
0: olubi pe fatoye lo ko mi e ka ro
1: ako ojumo mo ode odo bi o se dada ara wa tun ba yin la ro se ti de bi se bo ni eyan secretariat se ti wo se o ati olokada ni onimoto ni iyalaje baba loja gbogbo yin la ki e ka ro aku jimoto ni Peter Olasupo Captain Peter on loruko tawa oni foton ba se otun ba Peter abi akogun Peter Olasupo
0: eh so mo ti ti wo isa akogun akogun ni wo
1: akogun
0: akogun akopepe ye
1: o lohun kesi
0: akopepe ye
1: odidi agba oye Peter lo
0: agba ya oye
1: odidi agba oye
0: agba ya oye oye
1: omo tan so tan
0: iwe royin Nigerian Tribune no wa gboro o se dede owo temi o
1: punch re ni bi ti kaluku tin para won lo to ba n gbo fa mi lo working fa e lowo Family lo working fa e lowo aku orire o Family lo working fa e lowo so ri pe omo kan ni an fa lowo
0: e oloselu ni wo
1: ori pe ka lugu tin fara
0: oloselu ni wo
1: je ja po lo ka po we oke o kan ro gba
0: e sa mo jan lapa
1: oro wo
0: wo ba po e wo lo da bi crystal tin fo oke iwe iroyin vanguard o na wa si gboro
1: iwe iroyin di guardian re koda di punch ti jo n tele ra won o njora won bayi
0: e je ma ka royin ohun ame ma gbagbe lati darapo mo wa loju opo aye lu jara e tele wa e like wa ba wa na se like yin ke le love wa egba a 32FM 949 feyin e na lefi wo wa iroyin to wa loju iwe iroyin Nigerian Tribune loju iwe keji gaga bi iroyin akoko eleyi ti won fi side o na lo ni se pelu egba oselu to nti oro inawo lorilede wa Nigeria bi won ti ko iroyin la ka won ni egba oselu ADC won ni won ti ju ogulu tu oro si ijoba apapo orilede Nigeria bi pe edakun bole nwa ko orilede wa lo o apa abotun ni pelu eyawo tuntun e te so wi pe e tun fe lo re ebu walu ke tun gba 1.25 billion US dollar iyo pelu ile fowo pamọ agbaye kini nta order ki le shafu e ti ri won ko gbese fun abi ogun pe a ma lo bi omi abi a ma je bi oka ni
2: sibi kan la
0: oju we keji sibi kan la ro sibi kan la shan sibi kan la le baba wa je pe yoko kan ni ba ti eda order wi pe bi sibi mewa mewa la ro la
1: ro abu ni
0: overdose oju we keji we royin Nigerian Tribune ẹgbẹ́ òṣèlú ADC àwọn ni wọ́n sì sọ bẹ́ẹ̀.
1: Ó ra ìlọ́bì lọ́kòkó ó ti bẹ̀rẹ̀ lágbo òṣèlú bẹ́ẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ wípé gbogbo ọkàn òun náà ni a ti kó sókè báyìí o látàrí bí ètò ìdìbò abẹnú ẹgbẹ́ òṣèlú ti APC bó ṣe bẹ̀rẹ̀ wọn ni ńṣe ni Tinubu ló bẹ̀rẹ̀ sí ní ro àwọn àgbààgbà àwọn adarí inú ẹgbẹ́ òṣèlú APC àti gbogbo àwọn èèyàn tó rówó ra fọ́ọ̀mù tí wọ́n fẹ́ mọ́ díje wọn ni ẹ mọ babótu jẹ ẹ mọ yìí sójú àgbà mi ẹ sọra yín bẹẹ ni ẹ ní ọrọ consensus ẹ àwọn àgbààgbà náà láàmọ fà kalẹ wọn ni ó ti wó ní taraba owó ní yobe owó ń kánò owó lọyọọ wọn ni àti ẹkọlu ọfíìsì ẹgbẹ òṣèlú ti APC.
0: Ok, wike tun wi nkan o.
1: Kini baba wi.
0: Wike wi nkan bi nti wo ninu royin ti won ko sinu beba.
2: Okay.
0: Be na ni telemisan to ntaworan e ti won gbe le to fi di re mule wi pe ko si royin won ni won pe tabi sugbon ni ko ni 32 FM 94.9 be shen go re then that yin mo.
2: Okay.
0: Won ni wike ni egba wa. Wike ni bole nbe ni je wike ni mu ne awon we le fe mo po ko kini fu
1: e fe mo gbe a ma
0: e fe mo gbe mo ra e pon dido ere mo de ni wike ri PDP
1: ati APM PDAPM
0: ni wa so pe eyin ko ra yin popo eyin fe ko mo lubo eyin fe ropo ki won mo ba adamo tori pe pin benbi kan eyin kan na ni pinu ara won wike ni keni se mo ko to ye won peru egbe oselu be 419
2: political 419
0: 419
2: ta wa ni 419 ta ni mugun ta ni 419
0: olubi pin o ka politics mi o si ka political
1: okay
0: mi o si ka PDM mi o ka APM mi o ka PDP mi o ka APC mi o ka ADC in ti mo pa na lo so be oju iwe kejo iwe royin Vanguard
1: oda loju iwe keje iwe royin ti the punch aro yi ibe gangan o na ni gbogbo re ti sele to senge menge tori pe ki se royin mo atana lati mo bo se nlo wọ́n ní ìṣáájú ètò ìdìbò gbogbogbò tọdún 2027 gómìnà ṣèyí mákindé àní ló ti darapọ̀ fara rẹ̀ kalẹ̀ wípé ẹ mọ́ wulẹ̀ wá rẹ kí èmi rèé wọ́n ní gómìnà darapọ̀ máwọn olùdíje púpọ̀ tààrẹ lórílẹ̀‐èdè wa nàìjíríà ló wá kìlọ̀ ó ní ẹ̀wọ̀
2: ẹ̀dùn kini lo ti n korin lana
1: pawa currency lo korin fun wa won ni lori oro pe boya orilede yi e ma wa so di elegbe oselu kekojo makinde fara re le pe ohun re lati dj
0: all right bo ba ti je ipe saje lo laye eje ajo ma ko
1: okay
0: bo ba ti je wipe dj sipo ari orilede nigeria ni awa na wa n ya yin
1: yes emi re
0: yi fe ma yin awon olujije sipo are orilede nigeria
1: okay
0: ita gbangba iwe royin Vanguard royin benbe lodun 2027 atiku o lohun ma ti yi sita lati je wipe awon gogola won ma bo soroye
1: emi gan le mi ani be lo mi se
0: obi ni ebi mi
1: kekereke
0: gogola re lodun 2027 amechi ni ma chi yi chiki chiki leyi ti ma fi wa pada dari orilede makinde ni mo ma ti de
1: emi re
0: lati sare aya tudini gbogbo won won wi pe tinubu gweyin rewo ajo wa lori papa dije ni
1: ajo fari
0: oh my god
1: ajo ma na tan
0: bi oh my nice
1: olu se joba n fi commerce ko ba n foko mi si bibi
0: iwo ni opare
1: van koma reke emi na fe DJ
0: ko si ruro yin ba n ni 32 FM iwo lo fe nu re salaye
1: pe
0: to to ba n gba pe salaye
1: iwo lo hi Peter Olashuko
0: eh ara mi de so ti mu fun ko ma se
1: van ko e ba n ko ma se
0: ta ni obo go
2: se wa ja re ni
0: obi ti e wa soro pe wa le olohun gbo te ba ti yan mi ti mo fi dare emi ini sek e po
1: simbu ni
0: e kan
1: olo
0: sa kan pere
1: ni won ti e so koda ki a gbe bo si awon olorun bayi kikini awon dun ju bo se ya lawon ni won ta mu ni
0: e kan
1: won ta mu
0: awon le tede dide
1: odun ma ri pere ni
0: e ke lomi no le
1: ateju la nlo meji ni an son
0: e mo kide na wa soro pe asiko ti to ki a reset country wa
1: epine ni
0: eyo cut out
1: resetting
0: eyo cut out o ke to fi si ti amọ pe bi won ba mu no current de ten lo nine meji e so pe e send ji e eje resetting bi won tin ko onanu oyin lala ona yin awon gbolo kan sita iroyin po ni tabangba iwe iroyin vanguard ya mekun erere nbo loju iwe ka hun
1: ma se le game you see after am
0: o ti bo ti so na
1: leyin after am it's okay
0: o se cut out am
1: e to ba se cut out na le What's that? Can I let that in?
0: What's your verse or tatam?
1: No.
0: A minute of where, Bona?
1: Cotta, we didn't. A young one in Nigeria.
0: Well, well, well. What's your own cotta? More mojito cotta.
1: No, one name, one over four. Is that your le carry book? One, two, three. I'm a man.
0: You watch a carry, you moro, you moro,
1: you lot of cocker. Oh, you wear cocker, the new goon. You wear the punchy, la roy. Even you want to walk on if you just away. Nigba ti je de ti gbogbo re bere si ni rosomo won ni eto na woro oselu odun 2027 o sese ko mama trigger inflation ti awon kan bere si ni mo won tori pe won ma ti wo sita bi a je ti wo sita owo wa po ya nturu ko ni nitumo won ni MPC awon na ni bere si ni kilo in ti awon wo yi inflation bo lo kan yi o oju iwe kokan din ni ogun iwe iroyin di punch aro
0: yi odun oselu lawa iroyin oselu na lo gbodi akoko oselu na la bo fi itagbangba iwe iroyin Nigerian Tribune loju iwe karun ati ikeji din logbon won ni eto abenu ninu egbe oselu APC APC primary si are orilede Nigeria Bola Ahmed Tinubu omo olododo ti o se figun ya egbe kundusi fun baba o won ni won ti wa jawe aki wowo fun gbogbo awon adari adari legbe oselu to fi ma awon di governor of the governor eberu olohun
1: takola
0: eberu olohun
1: takola
0: eberu olohun o
1: takola
0: lori oro pa dija dija duje eji ase ntotu ate yi to ye won wa pe ninu egbe oselu APC babo kan tin kon la won kan pare iyun oni ti pinle oyo won wa ran yin ni o won ni bandwriting awon ko ti da bi ta won kan si tin da toko la won kan tun fagile won ni nitori wi pe fa ka jagbodun roso idi ayede won lo raye bele gidi ninu egbe oselu APC ka ti pinle oyo koda won wi pe olu ile egbe oselu ohun won ni won ti lo re kolu latari pe ni so pe se n ba omo mi wa ti omo ba iwo fi sagba npe pele pele
1: iwo mo wo re
0: iwo mo se yo
1: ile baburo re ile baburo e
0: e ba gba ni
1: laburo na mo pe ni bo egbe na ni no
0: ajo o
1: a ba jagbalagba a ma fi re mode je ni ah ah wo mode o to pe pe
0: tagbalagba wa kengbe won pe won yari ko gbaye te se
1: ilo gangan ni kin ba won yanju
0: o ko royin ni boya ko yanju si won
1: Hello. O look where to sawo la.
0: Benny, Benny.
1: Ibuku ni fun.
0: Olu.
1: ADR.
0: ADR.
1: O look where to sawo re.
0: Ne, nitori pe
1: Ibuku ni fun Olu laja.
0: Nitori pe
1: omo Olorun la mo pe.
0: Nitori ti o pada fori gba kondo.
1: No, ma ye kondo bayi ni mi ti n ko. Mo tin ko se.
0: Takwando.
1: Lodo Krista.
0: Ah ah, iro. Baby mi o ni.
1: Loju we keje iwe iroyin di Guardian. Kini ohun o wa gadi gadi o won ni omi yale agbara ya sobu leyi to nkanle ku gbogbogbo ye ajo nema won bere si ni takaluku lolobo won ni awon opinle ogbon lo sese ki a koju ekun mi sugbon won ro awon opinle won ni elede na re o egbianju kede ne kun mi oju we keje iwe royin de gade aro yin
0: eh oyanu ni o kare dada mo
1: de o ti kan gbogbo wa na o
0: se ti ri
1: lojo mo ti fun tin tin bayi ke ti mo dale oju agbara
0: elomi e gbowo yo lori
1: pa e mo minu ke ke mo ju se gbe ona Are yin te n fa ekun mi lori o.
0: Omo ti mommy re fi so mi mo gbo. Iwo na dagba nu. Die die. Bi mo se n soro ti o ye ki la kaire ti mo gbe.
2: Ah ah.
0: O pe to ti magbalagba na.
1: Ben abi exactly.
0: Sori to ba di jo Wednesday ni si. Lago ko si ago meji. Lori eto dokita ori afefe. So mo pa won akose mo se ina ni won bo. Lati wa tun la wa loye ka ma ba lugbadi. Ko ye ke yan kan ko ku. Ko ye ka run kankan ajakale arun kan ko tun ye ka tun fara ko. So ti yo. A won tun bo
1: lati o ta won kunta kunte bi yin bayi ti won mo sare da ile soju san mi
0: be ni gbe pe yin na won gbe ran
1: ma mo wo bayi ke ah ki lo de mo mi yo sin le ni
0: e oju yin ti eyin ti riri kuri
1: mi yo sin le ni
0: ah na lo je wo ti so mi
1: won la won la ko ko pa danu le yin
0: o da mo royin tun po be ti lori ofe lati ma gbo wa lori radio yin 94.9 o leti gbo wa loju opo aye lo jara ise won obe tin darapo mo wa ten wo wa awa na ri yin olodun gbo we love you
1: Forget it to you.
0: Kunduz ni.
1: Ba lo sa kun le mommy le wa wa.
0: Alo ka keu. Otoni Abdul Kunduz. Otoni Kunduzi. Say it after me. Kunduzi. So yo.
1: Pele.
0: Okay. O ka le mo de yi. Iroyin mi na tun re loju iwe kejo iwe royin Vanguard gege bi won se ko ejo e da bu som awe sala jetan awe soni je ku je alaje gbe mi
1: abi
0: orilede wa Nigeria
1: je be jetan
0: e le gba belief bi pe awon idokowo to fani loju mara awon idokowo ti seju sini awon idokowo to se meko awon idokowo to pimpin
1: meko bi
0: to je pe owo re lo bi $20 billion owo le okere lodun igangan
1: lodun yi ni kuni dola
0: to borin je era
1: adupe
0: kin lo de
1: $20 billion to ba wole mo wo ye todo mi nbe
0: to je pe ti awon oloko owo ti le okere bayi won wa ma seju si wa ni
1: won
0: wa ma to si wa
1: ma bo
0: won wa ma to si wa pe Nigeria
1: oh my god
0: bis olodun gbo
1: oh my god I don't must have no early she
0: no America no
1: no
0: come back this way ah ta ba tagbado yiyan yin ko
1: e te a se tun wa fi epa si legbe te ranta e mo to sele awon ta America e je mi lo ba won soro so that ma le fun ni details
0: awon no ma wa wa wa ni gba ton ba
1: ran won ti wa emi tun wa fe lo wo odo won kin fi le se ba
0: ganse emi ti en wo pe do si a le won te wa gan ni
1: wa je yan na le fe mu dani a ele e mo disu le gbe egbe titi
0: fu so be abi ta ba yan agbado ta ba gbado sise
1: e wa tun abi te lo n tabo
0: ni abi kunu
1: wale ajo mo wa ke wa fi o si die o ni di $20 billion anti e awa ti bo one better pass
0: we like you wa long
1: ako oro aje lotun lo si
0: ajo
1: mo wa ojo lo ti fe yin jeun kan yin
0: kini jabe
1: eyin
0: kini jabe
1: igba kan teyan ba ti rowo reran tabi re ja e fun leyin
0: o dara lati ma je yin
1: e sa won je yin kan lojimo alaabo eyin awon eyan ori je won ni eto oro aje eleji to me won ni kini ohun ona lo ti npa poultry o won ni awon agbe olosin adiye won ni kini ohun ba won fira won ni eyi lo fa to bi di pe lori oro e ma je yin e sa ma je yin won lo ti kuro nu menu ojojumo eleti awon obi te n fun awon omo won tori pe awon obi gan won re yin je oju iwe kerin si karun o na lo wa eyi kan le se 250 ni
0: emi o ti e mo yan ta
1: 250
0: igbe mo de be ni
1: 250
0: se mo de be oluwa re o fe lo fira re sesin
1: zan so na pe ifiran jeun pe tun be yin jeun
0: igba ti o ra si oluwa re o di ku
1: o ka ma kuru si ni
0: eyin le finger
1: eyin te ko mo
0: se le finger
1: te ko tun mo bi gadi e
0: ti sa re eyan gidi si ni awon iwo lo
1: bo won won gba wa o
0: tara enu temi o gba ti wo lo yo mo ti o fe
1: gbe ko ti sa mi n bo so le bayi ni ti
0: o ya bo nbi o ya bo o to be
1: n se ti omo bi mo ti wa fun o
0: iwo lo ti wa
1: ọmọ
0: agbolere
1: wa so yo afalani titi sati la wa laarin abi wo
0: NDCDC won ti firoyin sita won ni o kere tan akosile aisan iba orere lasa fifa to je wi pe imo de mi awon eyan legbodo to si ti fowo ba awon eyan kan won ti wa salaye oro iye awon eyan ti wa pe kini ohun ti mu emi won lo won ni ko kere o won wa salaye oro won ni ni gbogbo awon budo eyi ti awon ajo o ti won wa ni ti butoro orilede won ni koda akosile yi to ti foju won o ti han lara awon ipinle e to to bi metalelogun niye 23 states o na ni awon akosile aifo iba orere lasa fifa to ti foju lede nbe oju iwe kejo iwe iroyin Nigerian Tribune awon iroyin kan be nbe ti odun moni ninu bi akosile awon to ti gbe mimi sugbon eje ka wa na ka sise to awon nkan ta fi le de na lilugbadi irufe aiso ohun
1: ora NMA lo leja ni ti lo leja won ni won ti bere si ni tara won laya pe tami laya nton laya won ti nfa la le baba won ile baba yin re e koja re tori pe egbe awon onimo osegun oyinbo iyen NMA won ni ati bere si ni dun koko mo ye ti pe ile ejo ni o ba wa da si e so gbese e ge gbese ku gbese ni e ge gbese ku gbese ni
0: I pity you karoyin
2: e se pe yes
0: se royin yen korin
1: se yes ni mo ri se won ni kwa la won kwa
0: to ma ni
1: se won wa ni kwa ya
0: oh uto ni won ni kwa ya o so ri ba mo NMA le mi wa o doctor
1: okay
0: awon egbe ti wa no ya duro CS ja bere ja nbi
1: NMA mo
0: ja won ko gba eti e lati bi
1: ah yes yes ya ta ku ojina o
0: egbo I fun ola bere nbi ni o sun lo ni
1: won ni egbe NMA edun koko mo yes yes pe billion kan naira o na so wo gba mo binu ndi ejo ba sayin mo idajo won bayi lori bi o se ni wi pe awon EFCC dun koko won tun ko lu awon dokita iyen ni UUTH won ni eyi ni bi awon EFCC bi o se ko lu awon osise wa nle osan ti tun fa awon wo inu oko pelu agidi ki lo sele ki lo fa ki lo da awon dokita po ma awon EFCC
0: so mo ko wa lo korin yo je gbese kun gbese ni
1: e 1 billion si o to gbese ni
0: lucky so fun o pe o dake
1: oju iwe tesan lo wa o jare the guardian
0: mo ro ko fe fi gbese
1: ke friday ma worry don't worry no 1 billion ya fun be
0: let's go on to the faces of the fighter sorry oju oja faces of the marketer
1: mo je kan kan se mike e bo amo
0: amo
1: bologe
0: o se se ndikon e ja lo ju oja npada bo

0: súnmọ́ regina náwó díẹ̀ fún àlàyé sí kàn sí wa lórí ẹ̀rọ yìí 0800 800 0800.
1: Èmi ọmọ yín náà ni o, jọ̀lí jàní. Mo wà níta báyìí láti lè mọ bí àwọn èèyàn ṣe ṣèdámọ̀ Maggi chicken flavour sí. Ó yá ẹ sí pẹ́ẹ̀lì celery
2: SELARIE
1: salary. Bọ̀dá mi, ẹ sì fẹ́ sọ sí pẹ́ẹ̀lì náà di salary. Ó yá lópin ìgbìyànjú, ẹ sí pẹ́ẹ̀lì turmeric
3: TURMERIC. Turmeric.
1: Ẹ káre, pálí ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour kan fún yín.
4: Ohun ìsebẹ̀ Maggi chicken flavour pẹ̀lú èròjà àlùbọ́sà, celery àti atalẹ̀ pupa, olùyípadà ayọ̀.
5: With love from Power Oil, from sizzling pans to winning plates, MasterChef Nigeria is here. Watch as Nigeria's finest home cooks battle it out. Don't miss this moment. Watch now every Sunday at 7 p.m. on DSTV channel 151 and 154. Power Oil, headline sponsor of MasterChef Nigeria.
6: Power Oil, hey, Power Oil.
7: Ade, ani mo ni iriri alagbara lopin ose nitoroto won royin fun mi ni wo ṣugbọn kin le mo irufa iriri ti mo fe ni nibe gan mo ba kuku lo pelu awon ebi ni ore iriri mi gaga ara afi bi igba pe mo wa ni Dubai ni oda bi kopin ose omo tanmo ni
8: dakun je mo bi ton royin gan
7: soft cleanse hotel ni ile itura to gbunje fegbe to gba wo bo fun awon afilele jaye oto pelu eniyan to mo bo se nlo soft cleanse hotel ti awon yaran oloye won ni ka so ni tabi abo to peye iyen adequate security be ko si pe inaseju debi pe na lo aye gboko si won fokan bale logan to ba tin wole lo ti ni anfani si internet to yara fefefe o tan sibe o ni soft plains hotel exotic wine bar be fun awon to maye je lodging and accommodation be fun awon to fe sun ayo soft plains hotel wa ni asan street off ososami road okiado ibadan fun hotel reservation 0903 075 4272 tabi 0808 344 0105
9: soft plains Hotel on Match Hospitality.
10: Oh yeah, shoppers, make una hear correct gist. Maggi chicken flavor promo, don't land.
11: Buy Maggi chicken flavor 50 double cubes pack and get 10 extra cubes free.
10: Yes, so, and if you buy small 10 double cubes pack, you go get 4 cubes free.
11: Now double rich chicken taste, more enjoyment, and more value for your money.
10: No carry last, though. Rush, go your nearest shop now and ask for Maggi chicken flavor promo pack before you finish.
11: Me and Maggi,
10: so good together.
12: I'm in love, oh.
13: Hey, what's he your fellow? Sonia Tomato Sachet. Oh, Sonia. My friend of Sonia Tomato Sachet gone. Oh, redodo. Oki. Oh, dun. Timba fi sebe. Jollof rice. Tabi spaghetti. Amori ato yo. Onje mi adusi. Sonia Tomato Mix. Inje ki onje dun.
14: Se juni ka gbe radio mi 32 fm ti wa oke
15: baba fe ndode
16: oh yeah e ka bo pada
17: amofin
16: cut yes sir e da ko e ba wa papa
17: ni belenja
16: ben
18: mo ro pa ti soro lori
17: okay
18: ati
16: oda nkan ta nwo ni pe e kan ba wa pe kelu eleyi lori pe ninu egbe oselu APC won ni fa kaja o keju sita papa julo lori pe bi won se fe yan omo oye kan lawon eyan kan lori koda won te ni won lo se ikolu si olu ile ise egbe oselu ohun ojuwo o le yin fi wo nibi pe ka so pe iwo na fi sagba fi segbon fi saburo se ye ko wa lagbo oselu abi ta ba jo pawopo pe ka jo mu eyan kan o se se
17: are tinubu ti e ti aro gbugbu awon adari egbe APC atawon oludije to je nkanu rowo gba form pe e mo ba botu je mo da oju agba mi o e mo re ki botu yi o a tin tun ti latojo iwa won ti bere si ni ro won oro consensus won ni gbugbu e lo nwo lawon ipinle o gbo lo yo wo nkanu owo nyo be nwo ntaraba
16: ojuwo
17: le fi wo bayi won si gboro form oye jade
18: ri pe awon ton bu awon elomi pe 419 ni won awon gangan lo ba awon 419 now ẹyin tẹ mọ pe consensus candidate ohun ni ẹyin wa kiri e wa bẹrẹ si gba owo lọwọ won won tan ti loruko fun amu ti bi tan gba interest ati nomination form e wa gbowo lọwọ won e gbowo lọwọ won tan e wa ni a consensus candidate lẹwẹsio ti apc o ba sora oro consensus candidate eyi ti a n pe ni baba so pe oun lo ma da nkan ru
16: o da e ja yonda yin latapa abeun ki ka ma duro de ibere ti awon ara le ti won obi bo ti e je pe n je e pe a wa jeun
17: opolopo oro gan lo ti e wa kunle kuna nbi Aladade tunji Simeon Adere bi gbe won ni e kaaro pe ti wike ba so wi pe ajosepo APM ati PDP political 419 won ni kila wa pere mbo coalition to waye ni reverse
16: ni color melo si ni
17: won ni color melo o na lo ni
16: 0809
17: dat yemo
16: 7949 e kaaro o
2: ojo ma o
16: yes ma
2: e gaga la ji o
16: a dupe ma
2: ya adura lo npe yin o
16: e se ma
2: hello eh nipa owo yiya ti won ya ti won ya ti
16: hey odun everybody funra ipe yen
17: ojogbon okede na baba today ni ipinle oyo won ni asekodie na ni o won ni tori pe owo bere si ni circulate aya fi bi awon gladiators gbogbo yi ti o wa gba ori consensus won ni awon oloselu won mo nawo fun awon aralu won ni ati tan awon ti nbe npamo won ti fe ti tan ati mo na won ni awon olorin ni akoko bere pelu olorin fuji awon decorators won ni leyin ore yin yo wa bere si ni takale takaku won ni e lo po kan bale o owo ma circulate
16: e ka ro
17: ojogbo okeji na baba tunde lo so be hello
16: ko duro
17: iyan o duro
16: 0906
17: hello
16: 949 e ka ro
17: ojogbo okeji na baba tunde tun soro won ni ehe won salaye won ni ki enemy kan lo le ejo ni odipo ti won fi lo so boya awon ogun le iyanse lodi o won ni tori pe awon mekunu tin gba itoju oni ni ara oro won ni awon ro awon ojogbon lati down si ibere on ti FCC fe hello
2: e ka ro
16: yes sir oruko yin ati bi te ti pe wa
2: e ka ro e nkan ti mi fe so ni kola ki to gbo ko mi se ri gbo ko se so ko se so je nsi o ye ko ri be oye ko kan ni bo papa ko di bo kan agbo ni ti o ba fa kale ni o se so ni o si se ku da
16: seun dupe
17: alagba Nathaniel Akangbe lati orilede America won ni ane olohun ni je ki are so orilede Nigeria di elegbe oselu kan o
16: ami hello e ka
17: hello hello e ka ro o
16: oda
17: ojogbon okeji ro baba tunde ni e mo yawo lo ko si nkan oni o ko awon lominu die lati gba nigba ti are so pe subsidy is gone duri pe awon oke yo fi owo kale fun awon eka yoku sugbon kini di te tun pin yawo lo na oni iwa ibaje ni pe niga ta nkoju oni se ri iwa ibaje awon oloselu ati awon osise oba yi
16: hello yes I ka ro sir
2: I could know. Eku eto
16: ese oruko yi mo
2: ti ka pe ti tun na
17: e ka ro mo
2: ati to ese mo ni jo mo
16: ami
2: ya Elizabeth ni latojo te ri owo tan ya iko ti eye eyan iwa ni na ke dogun ti o gbu si di ta wa e to ko ti gbese le yi be ti se nkan kan o ti yawo yen wa ko sa ku ara won won yawo yen ti wa aye ta ni o mu mi aye pa nete nsuto olorun mo nbe loke mo nwo gbogbo wa awon to si fe fe gbe no fe tori le de gbe bi egbe oselu kan yoro awon pa olorun be loke ko ma babu
16: ẹṣẹ o ma.
17: Hello.
16: Mo kúrò o
17: da. Ẹ bá wa jìnà sí rédíò yín. Hello. Wọ́n fẹ́ mọ gbọ́ra wọn.
3: Ẹ máa káàárọ̀ ẹ
17: pé. Ẹ káàárọ̀ sà.
3: Lórí àkíkílé ọmọ ni ìrìn àtọ̀ lọ́kọ̀ àpàdà tí pé mo ti
16: ní. Yes sir. Ẹ káàárọ̀ sà.
3: Ẹ káàárọ̀ sà. Mo kí Bàrísà náà ẹ kú iṣẹ́. Ẹ káàárọ̀ sà. Ẹ jọ ẹni tó bá kò sí ẹni tí ò ní láìsí sí opinion tí ẹ ẹ tó bá fẹ́ ṣe president tó bá jáde tó tó fẹ́ ṣe president owó ẹ lò fẹ́ ná so kò kan anybody ẹ wíkẹ tó wá ń sọ̀rọ̀ tó ń pò sókè tó ń sọ̀rọ̀ wẹ́nà èmi ò pé iṣẹ́ wíkẹ wíkẹ ń ṣe iṣẹ́ wíkẹ òun ló ń ṣe èmi kọ inú mi kàn ti ẹ̀dùn pé àwọn èèyàn jáde láti ṣe president onígbò gbọdọ jẹ president kò ní ọkàn náà ló tún máa jáde kí fẹ wọlé fún ànádá kiri fún pọ tó bá dẹ pọ bẹrẹ náà àágbò ìta bá lè lò àti ta bá lè mú lọ àwọn àtúnṣe bọ wọn tàbá wò so ẹ tó bá ti ṣe dáadáa àwọn ọ̀fẹ́ mọ pààkì kò sí tó kàn ní pẹ̀lú pààkì ẹ ká ti mọ̀ pé ẹni yí ó èèyàn tó dára ni èèyàn tó ti ṣe dáadáa ìyá títí ìfọ̀ ẹ̀ ó dára kò là máa dìbò
16: ẹ
3: bọ̀dé lọ bá pdc ẹ ọlọ́run aṣọ wa
17: hello 0809-7000-949 hello. Hello. Hello. Hey, yeah, no, no. 0906-2000-949 una ni awon number ti e lanfani deji olaore lojo po ti Facebook nta so ni pe alagba wike ti so ipo minister FCT won ti so di bansa ati mo atako awon egbe osilu alatako won ni gbogbo oro ti won so yi won ni ta awon na ti won po kiri lati egbe kan bo si egbe kan lai so egbe ti won wa gan san
16: eja so ibi na lati dide bo te je pe opolopo awon awile o na lo bo tan
17: o kan le kun na
16: won ti e ko won ni owo ti won ya won ni won fe lo re fi gbo bukata ati seto selu ni ati ogbon lati se makaruru eto odibo alagba olarin waju awon ni won ko eyan adupe lọwọ gbogbo eyin te ba wa da si agba na oni wose eyin gbogbo bi te ti lowo ra kaadi pe lagbara lọwọ ọlọrun ibanu je oni wole to wa happy jimo fun gbogbo wa o opo re na la se loke pe loke so mo so na lo npe wa wole ti se gba mi te tun pade awon akin akegbe wa e ma gbo ikanni 32 FM 94.9 olubi npe fatoye lo ko mi happy jimo
17: o da ko je bi tari mo fun ti aro yi titi igba mi te tun mo pade awon akin egbe wa gbogbo Peter Ola Shupo Captain Peter on the record team. Put it back on.

0: sebesupi wa ni adumalu ati adie aku ayeye odun o odun ayabo fun wa ami isebesupi itowo ladun obe onye industries limited lo se
1: Only di ta fi seto to ye ta si tun gbadura lojojumo fa awon omo wa
2: Only di
1: Only di ta fi tara sasasare ati je ati mu lojojumo
2: Only di
1: be lo ni di ta awon omo Nigeria fi ni gbagbo to rinle ninu ogun M&B paracetamol the red one jagola bi abara pupa lojojumo
2: Only di
1: logan ni gbara riro yo lago ara ni kia kia ka le gbe igbe aye ti ko ni rora rara ni gba ku gba tara riro ba fe yoju Ogun M&B paracetamol the red one jagun labi abara pupa ni ko fi da pada sibi to ti wa M&B paracetamol jagun labi abara pupa dara fun wa tebi re o si ma le irora ti awon ojojo kekeke wole lowo kan bara re o ba ta pon pon leyin ojo meji tete kan si dokita M&B paracetamol

kojumo at today leni bashemande ni gbogbo ojo eti lori koni 32 fm 94.9 pelu eto wa obelawo pelu chef mamzi e ma pe kilo nsele la ro iba e ma pe kila tu gbede fun wa lo ro eni suru unje ti mo mu wa fun wa unje te tu ma gbadun na ni leni bayi kini mo tu wa mu wa amo kin ti e to tesi waju lori unje ti mo mu wa fun wa e mo pe abala meta lo wa lori eto obelawo pelu chef mamzi abala kini fun anfani awon to sese gbo wa fun igba akoko lo roy ohun ni abala ti a ti man jiroro pelu alaro ta ti man kira wa pe ki lo nsele sa ti jeun ewo lo wa ladugbo ewo lo wa lotin lo si be yin teyin fe fi enugun ni owuro yi atun man so awon oro te mo pe ah o nse wa lore o nse wa lanfani mo tun man tenu mo fun wa ni gbogbo igba wi pe chef mamzi ki se dokita o amo nipa ounje ta nje senu wa ta ti mo wi pe tin ba je ounje bayi o ma se mi ni anfani ti ba tun je ounje bayi oni bo se man se lara mi awon oro be yen la tun man bara wa so ni abala kini shawari abala keji ni abala ti a ti man wonu yara dana wa lo iyen ni wi pe a ma mu ounje ti a fe se ta fe ko wa lati mo se lati mo se ni ori eto shawari abala keta lati man si ojo opo sile fun awon lolufe obela o pe lolufe ile ise wa 32 F.

0: Eka bo kwa nasuri etuwa, obe la wo pelu chef mamzi. Leni ba imoni kato wanu yara dano walo. Kinsu wa mworo, kekeke konti mwofe fun wa kato ludano unje tafesi no uroi. Gbogbo ala mo pe igba ojo akoko ojo la wa bayi mo ro wa pe ka jo baba se fe jade ninu ile wa ewo awa ta ma wo awon bata kan ta mo wi pe to ba bo sori omi bayi o le yoyan e je ka dekun ati ma se be se tu wa ri awon omo wa na e je ka ri daju wi pe bi won se nlo bon se nbo won lo lewe ni won wole ni ko si ere ninu ojo kon ma se kini kon ma sere ni inu ojo iyen ni mo mu wa fun wa lo uro ka to wonu yara dana wa lo bayi o ya kini nje ti mo mu wa fun wa e ma o fe so nje te mu wa jare bi ti npa won kan amo se ti e ti jeun bayi na be ti jeun te ba ti jeun nje kan ni mo mu wa laro e ti mo mo ti a npe ni lafu to se kini to gbona be ni la foto je wi pe ko si obe ti o lo lori e te ba sha ti se kini te ba ti se be se ye ke se se wa ti fe gbo o je onje kan to je pe o rorun lati se be ni ko ni rara pe a je fi wakati kan ro pe ki la fe je o en bo la ba la se fe se o ba la fe gbe jade o iyen ni wi pe lo ro e bayi la fu yen ba la fe se ki la fin se gbo wa to mo onje ti mo pe ni la fu yi a mo pe elubo la fu omo ni kan na la nilo pelu omi isasun wa ta fe bi se lo ba tan eyin le mo be te fe fi je lodo yin bawo la se nse bawo la se nru la fu amo pe asan tun ma se ni so tun ma ro ni be ni won ma se kini won ma se ni amo sise ti mo so ni pe omi ta fe lo yin agbodo gbe kana se mo pa won kan wa je pe wa ni a ori na nu won tin ro ipa ona won tin lo awo se ri la fu to mi yin ba ti ho ise ti bere niyan omi gbodo se kini omi yen gbodo ho soke ki ko mi kan ma ra gbona fere fe rara o boya nkan mi le fe je ni e amo so pe lafu ni pe ba se gbomi yen kana niwon ba bi si bi ke mi meji fa won to fe je to ba ti ho te nkan ti so ti ho soke e ra ba mi pa no e lafu won ki ro lori ina ina o ki nsi labe ngba ti won ba fe se lafu te ba ti pa no e se wa ri elubo lafu wa yen e kan ra ma ba mi yo sinu omi gbona yen e wa ma fi omo rogun ro yen ni pe lowo tun tabi lowo osin e gbe lafu lani e mu omo rogun na se kini si owo kan kede gbe lafun ina si owo keji ke wa ba mi maro ewo ero de bi pe to ba kiju eta mi si e tu famora o rorun lati se kini lati ro ni ile tabi ni ori ibi ti e ti gbe omi yin kana amo ko gbodo si ina labe omi gbona yen nikan na ni o se kini la fin se lafo wa e ma gbe kini lafu gan papa ege ni awon kan tun pe ni paki awon ara ogbomoso tabi oke ogun won pe ni paki e wo eni suru mi o ti se oju opo sile mo mo pe awon eyan fe so nipa lafu fun wa laaro yi lafu je nkan ti o ma nfun ni okun e wo o tun ni eti oloyinbo n pe ni vitamin C lara iyen ni pe gbogbo onje ti abamu wa fun wa lori eto yi ki se pa kan dede mo onje wa onje to nse ara wa lori na kan ni mi o ferun iro e wo won ti ro fun yin bo se ye kan ro pelu obe to ye kan se kini kan fi gbe o la fun yen si ohun o ya te ba fe dara po mo wa lori eto lowo ro 0809700949 tabi 0906200949 lele pe wa si ni ori eto e ko ojumo ta lo npe wa. Hello.
1: Ogbelawo.
0: Ekaro.
1: Ogbelawo.
0: Onje lo re awo ta lo nba mi so.
1: Epa ti bo le o yo tura o.
0: Ewo yo da fun yin jare.
1: E da pele le ba je o.
0: Ami e se. O ye ba mi da se to.
1: O ko ti le o gbotade. E ka so lo number 1.
0: Number 1. O ya e ba mi da se to.
1: Ah, ayu e poloka la fe.
0: Ki le se.
1: O ye ba ri o ayu e poloka la fe.
0: Mi gbo yin dada o.
1: Ayu lo ki poloka la fe.
0: Ayu mo ki poloka. Okay, ya. O gbo yin.
1: Se je ba ri oyo ile oyo to fe gusi si to yo dada to wa gbo le.
0: Ta won egusi die die si bayi.
1: Ayo, e ti le wi du e.
0: Ah.
1: E wa le to to to.

0: wo pada sori eto wa obella wo pelu chef mamzi eko jumo ah yen ti re lo niyan la fu la mu wa fun wa lowo ro ya nkan ni emi o kin je o ai wo boya won ti e ti se daada ni bi ti won ti se fun yin eko jumo ta lo npe wa ni bulletin pe wa
1: eko jumo
0: yes sir eka ro sir ki lo ruko yin bulletin pe wa hello hello hello hello iyan ti re o obela wo le ngbo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 awon to npe wa to nja yin o de npe awon kan na gbiyanju ati pe wa lo se nribe e ko ojumo ta lo npe wa ni bulletin pe wa
2: hello
0: e ka ro ma hello e ka ro ki loruko yin bulletin pe wa
2: hello
0: hello ma e ka ro ma ah emi de wa ngbo yin o mi mo nkan to se la yen ni oro ibayi mi ngbo won dada bo de npa won yin o gbo mi 08097000949 tabi 09062000949 eko jumo ta lo nko bi ake ba mi sunkuro ni bi ti radio yin wa e wo te ba ti pe wa beyen e ba mi sunkuro e sun jina kuro ni bi ti radio yin wa kale gbara wa daada nkan to fa ti a fi gbo awon ipe tan gbe yen na niyan eko jumo ta lo npe wa ni bo le sin pe wa hello
2: hello
0: e ka ro ma ki loruko yin ma yes ma ki loruko yin ma
2: cherry la food thing of body
0: pelu ila
2: pelu omi o gbadun
0: omi obe to se kini
2: o ma lo ni
0: o ma lo ni ila ti omi obe leyin fe fi gbe titi yin sohun lo ro ya bi ki loruko yin ma hello hello awon ilayen kan ja lora won ni oworo 08097000949 tabi 09062000949 obela wo le ngbo lowo lowo lori kan ni 32 FM 94.9 pelu chef mamzi awa mu elubo lafu wa fun wa ni ori eto loworo yi o je onje te pe atomode atagba ko senti o le je o tu je onje to n sara lore gan ni mo so le ko yen no ni vitamin C shampoo kan ti awon ni a awon je kan wa to je pe nkan bayi lo nfun yan nkan bayi ni o kin fun yan eleyi nsin o tun fun yan ni okun ati agbara en nkan to pele won pele kan won ni te yan ba ti e turi kojo ti fe ro bayi ojo ti ro se tu gba won to to feran je bi ste bayi ta ma ri kojo ti fe ro bayi kan se kini kan lo gbo mi kan na kan se lafu ko si obe te le fi je lafu e le fe wedu je e le fi laje se tu wa fe gbo se ri efo ni won ba o se kini o nlo na niyan ni kan pele kan ni o nlo sirin be ni iya ile ni e won lo nlo sirin ni e gbogbo yin ta feran lafu lo oro yi o ya o 08097000949 tabi 09062000949 ki a to ti ma gba won pe kan kan wole se gbogbo bi ta tin dano nje o ta n fi senu wa e je ka ma re daju wi pe o se kini o mo toto be ni gbogbo awa ta mo pe ah emi feran nje mo feran ki ma dano bayi mo ma gbo eto obe lawo lori kan ni e je ka je gbogbo ta n ba wa so lori eto lan se kini la mo se ki je ke bi aka kan ma so pe e won ti gbo nje wa o nje enikan na la fe ma gbo rara o ati wi pe an kan ni e ore mi yen ko mo nje se ko mo kini e wo e lo soju opo wa ni Facebook ke wo obe lawo pelu chef mamzi lori kan ni 32 FM 94.9 onje te ba fe obe te ba eyan kan sa te sori e o ma gbe jade fun yin leyin awon je kan kan ta ti e ti gbe wa lenu jo meta ite de ma ri pe ah to ba ya a ma bere sin ju fun wa leyan kan kan awon ta ti gbe wa tele tele ni o lo ro insin an kan ni ah lafu se ti pon ma nro lafu ni ori ina ni rara o won kin ro lafu lori ina yato si amala dudu ehn se ri lafu mo se wa nse o ti rorun ju lati gbe ti an ba fe te ba nile na ni mo so fun ile kan pe ko nse nje te se ma ma ro pe ah bawo la ife se wakati melo la fe lo ndi e o kere ju ariru eri iseju melo iseju marun si mejo o se kini lafu ti se o ti wa nle e fe sare lo si oju oja bayi anbo ati lo

0: Hello.
1: Hello.
0: Hey, Carol, look on here to be.
1: Hello.
0: Hey, Carol. Hello. Ito Joe Dola Lun Lalu Jalo Loni Koni 32FM949. Talo Rojo Dying Polo Rito is 0809 7949. Tabi 0906 2009 49. Uju Pute Lamfani at the Pesino. Gbogbo yin te npe ti alanfani ati gbora wa yaye ye daada ta gbora wa daada oju opo ni o ko nse latodo wa nbi e ke sapa odo ti yin ba ke sun gere die o sese te ba pe te ba wole pada ka gbohun ara wa daada gbogbo yin lulu fe wo kilu mo e mo mi kan takun to so agbe lo sugba o na lo su ile gidi ni lori to jo dola da ti wo kilu mo mo pe ton ba ti te ri gbohun e lori eto bi gba ti awon oloyinbo ni eyan lori branding kan ni to ba tun pada de la koton yo tun dun yan gba yin gba le ti yin ju ta teyin wa lo nga ti o ba di wo ye ola lagun mokanla nba wa ba lagun mokanla ba de gbohun e dada sugbon lo ni emi ati yin la jo wa lori eto e

ke gbogbo wa patapata keke bi ore loko laya teni ta ti ro pe yo di dodo ko nawo nkan odun si alodun yin bododun ni se ti o ba se lodun yin e ma ja foju be woran tete popo loro to wa nle yi abunde meje salaye on kaluko lo ni ti e lara wa ni manager ta jo manage live ara wa kaluku na jo yi mara ni ni to fun yin toro to ba pe kobo lo fi le lodun gbe ni to dawo eran odun to koja ti o ba ri agbara lode e ma ja mu leyan bi ife ine jajo bi se eto jo dola len la vanilla 36 kan ni 32 fm 94.9

Oda gbogbo yin ti n lanfani ati pe e je tun lanfani ati pade ni dede ago mokanla loro la oni lanfani ati gbe ipe kankan mo loni eyin lo lu fe wakilu mo e pade wakilu mo pade yin ore yin alagbara oloba mi edumare e lanfani ati pade e je tun foju ni jugbe yin te lanfani ati ba Mr. Luje wi buju mi bodo re 312 fun gbogbo yin mo fi asiko yi ki mon fasiko yi ki omo mi dada Oluwa fi kayo mi faith o ma kode happy birthday to you igba odun odun kan ni ododun saperu ododun le wura wa awon obe ran obe ni beso atile sabe na o fa iku degbera lagbara olorun pelu mo ki e na omo mi dada padi mi eje mi ti mi alade kojo no say your job here in happy birthday to you dodun saperu dodun le wurawa ejo mo bi obe ni beso atele sabe ire gbogbo ni woye amodun lagbara oloba mi edumare o da gbogbo wa patapata te n lanfani ati gbo mo lori eto je odola lo ro toni you ni lanfani ati gbe ipe kankan mo be lojo mejo ni ola laago mokanla lato lanfani ati pe olulufe wo kilu mo lola e pade baba laago mokanla kariri laye o ka pade laye kimi ati yin ola tunde o makintola pa nkoro ilu bo tin so mo dugba aranba aran bi kan kan ta ta fogun se ni omo loro ti ologun pin ani e je kun kalogo fo mogun baba e kariri laye o ka pade laye kimi ati yin ka ma dolodi leyin ara wa o dabo

Ekason. Eyi ni akojopo oroyin agbaye fun tosan toni ni kanin 32 FM 94.9. Ile yi ta kale si Laughter House, Orioke Premier, Mokola Ibadan. Peter Olasuwo lo ni royin. Saju egbo awon koko to wa ninu royin toni. Ijoba le Gẹ̀ẹ́sì ti jẹ ko di mimo wipe awon oni ayo laarin awon oludije to nkopa ninu eto debo to nbo lona lorilede Nigeria. Ajo to risi idagba soke ekun gusu iworun ile yi ti jẹ odi mimo wipe awon ti gba iwe ase lati se eto oko ojurin ti o so gbogbo ipinle to nbe nile Yoruba papo. Labala iroyin ile okere ajo to ndena itan kale arun nile Africa ti kede wiwe aja kale arun Ebola tutun tun ti besita iyen lorilede ti DR Congo. Labala iroyin ere idaraya to bi amusan lo ti npongbe ati tun se aseyori leyin to gba ami eye wura nibe idije asareje ti ile Africa. Lago amu ludun aya frankedo tele lo ti je ko di mimo wipe gbaju gbaja soro soro ori mo maworan ohun ko je oloto lasiko tawon jo wa ninu igbeyawo iroyan re lekun rere.

Jo Torisi Dagba Soke Kungusu Warri Leyi, ye Southwest Development Commission. Una ni wanti nje kodi mimo ipe a wanti gba iwi ashe ati shito oko ujuri le iti omo lo mabo ta wanti gba iwi ashe lo wa jotonri si igboke igbodo oko ujuri inye Nigerian Railway Corporation le ito jay igbe si otun ati ro lagbara ele iti osu gugwa wan kunle eti mbe nile Yoruba papo ti eto oro aje yoshi mwanyan si lekun ye ashe oun ki ishe lati ko ujua na oko ujuri tutun bi ko se lati mo lo ojo ona ko ojurin to wa nile lati fi gbero ati lati fi keru lori awon ojo ona oko ojurin to ti wa nile to so awon agbegbe magbegbe ile ti o je ki okowo le sopo mora won awon le ise nla nla o le jidide ti eto oro ajo si le moyan lori se jake jado ekun gusu iwo orun ile yi gege bi iwe ase ohun ile ti ajo na ri gba lo je pe awon le mo lo ojo na ko ojurin atijo ati ti asiko yi to nti ati leyin lati je ki ojo na ko ojurin ko so papo mora won labe ilana ti SW Rail ile ti o je telekun jekun yi ti o si mu iro lagbara lilo bibo moyan lori to nti dagba soke toro aje ti o ru gogo si jake jado ipinle Eko Ogun ipinle Oyo Osun Ondo ati ipinle Ekiti.

ajo ton ri si eka eto dajo nile yi national judicial council ona ni won ti poruko awon adajo ile ejo giga mejila sowo sare bola apmet tinobu fun yan sipo won gege bi adajo ile ejo ko temi lorun saju igbejo gbogbo to sese ko waye leyin eto dibo gbogbo ti yo sele lorilede wa nigeria lodun 2027 idaba oruko awon adajo ohun ona ni ajo njc ko sile ti won si fowo sowopo lori re nibi ijoko ipade apero ele kokan lini adofa ru re ile ti adajo agba yanyan lorilede wa nigeria to le waju re ajo njc ninu atejade ti won fi sita loni lati owo igbakeji alakoso fetoroyin ajo na arabirin kemi babalola ogedengbe eni to jode mimo ipe awon adajo ile ejo ko temi lorun bi an ba ti yan won ona ni won di awon alapo to ti wa ni ile ejo ohun latari igbega tawon adajo ile ejo to ga julo lolede wa nigeria ni ati awon to ti feyinti latari wiwo ojo ori feyinti lenu si oba ogoro awon adajo to je ilumoka lara awon adajo ile ejo giga ijoba apapo eleyi ti won poruko won sowo lati gbe won lo si ile ejo ko temi lorun lati ri onidajo James Kola Wole omo tosho ati onidajo Emeka Nwite eleyi ti won uru awon ejo lokan ojo kan to ni se pelu awon agba oje oloselu ati awon ejo to ni se pelu awon odaran gudugbo lasiko ti won wa ni ile ejo giga ti ijoba apapo

0: o ti sun mi o mo le ha je wet le ni ba e ki gbogbo orun mi kun keke mi yo ko se je je
1: o bi momo
0: o ti le dola kin to lose wet ka orun kon mi gbe bi orun to lo to lo ogbon mi a wa ju oluwa e kan flunk wet mi yo e mo le wora mi no glass le ni ba e ki fine.
2: This skit was performed by Gorosau Ekiti.
3: 32 FM 94.9.

ami ase eto mare olutetere mo te ludin ya wo de eto olutetere mo te awodo aparada kakaka wo te won ma lo apakun okun won ma lo laji osa won ma toyo enu ma fagoro demo mini midimidi ara won ite loju ologun lola eledumare gugu eyin ti e ngbo mi loni eni te o eni ti nkan oni se yin eyin le mo se nkan ajinde ara ko mo je ti yin iwaju waju nlo pa ebi ti nre si iwaju waju ni e ma lo o e ni lo le lai lai oke oke le muru si oke oke le ma lo awon ore yan sami adua insi ndun mi 32 fm 949 feyin e le nse be te ngbo yo lati laughter house in lubada cinema cinema cinema loko ito yi waidi shola oro labi presenter loko omi ko ye so mi tun de lomi o ma gbon yo aporogun jo mode apo tun leru won ni ban rogun lai lai ofa o tun leru won ni ban yena omo ogun losan tun de o omo le loru o le asoko tewo mo tun ko nbe ka ro mo to da ka ma mu saya ni o ma po bale tarukula la e wo loni ni bo gan ni mo nlo mbo gan la jo nlo oro mi loni yo fa pa kan se philosophy yo fese kan se analysis nitori oro kan jaran iran lori aye lu jara lori bi lakoko eje mu bayi wi pe owo ti mo fe so loni ati bi ife lo ti wa o ki sa ti bi wi pe e o inkorira alagbaja ni o e won kemi e ba yan ko so soro to ba ti ni se pelu e a n se itara alagbaja film re ba da a lo da o ba ku die ka to a ni bi to ku die ka to sire kin to tun wa lo film kan be tin be nita lowo lowo bayi to se wa ni cinema to je wi pe gege bi awon ti won je critics san ti to je pe emi tun wo won pe awon eleyi won so wi pe film ohun pe 10 over 10 11 over 10 gan ni eni to si se film ohun okan ninu awon omo lenje lenje ti won se nwonu ise Nollywood filmmaking lo se film eni ke loruko film ohun abi The Boy Who Gave ogo tin je teledumare o wa petan ariru eri ojo Sunday mo ti wo The Boy Who Gave nitori bo ba dose to nbo a jo pin yele yele lori eto yi ni ti o dun ti gbogbo kan si inu emi a ma do bi n ba gbo pe ere kan jade to yato si conventional awon ru ere ta tin ri tele tori idi eyi The Boy Who Gave ere ti emi o lo wo laipe laijina tori lose to nbo lajo gbe yewo nibo wa gan la nlo gan loni e je kin bere lati owo bayi awon orisirisi ere meji kan be awon film meji kan be to je wi pe boro ba ti doro award e ri pe lenu jo meta yi AMVCA African Magic Viewers Choice Award won pin award wo o ti le je pe lodun 2025 or 26 awon ere to jade won wa a bit underwhelming bi ka so wi pe awon excitement o fi be po lori pe iru ere yi o bi ba se ri lodun 2024 atawon odun mi to je pe awon ere ti won fi gagbaga po daada e odun 2025 or 26 yen ko fe ri be lo titi bi be na lati ra won bi jinja awon bi kinanko won sha lo baun baun a ma da ko re amọ won a fe pin awon ere sona meji kan ti mi o ti soro nipa e ri lori eto yi awon ere kan be ti won pe ni art house film arthousefilm art house film awon art house film nbe awon ere iru elekeji ni won pe ni commercial films awon commercial films won yi sere awon commercial films won yi won yato si awon art house films bi won ba wa gbe commercial films ati art house films lo si iwaju competition iwaju awon jury awon ti won so wi pe eje wo ere yi eje ka tun wo ere yi na ka wa wo eleyi to daaju ka wo eleyi ta gba award fun in terms of storytelling cinematography in terms of editing in terms of this and that eleyi ati eleyi eja gbe won wo leyo kokan ewo lo dun ju gan
ewo lo daju ewo lari oju wo ta so wi pe iro eleyi kenu eleyi panpa eleyi dun o feregede o to mi alagbanugbanugba o ti ye yin e te ka wa mu kini nkan ti won pe ni art house film gangan na seri won ti won pe ni art house film awon kan tun ma npe ni otio cinema era won ere yi ki saba se ru awon ere to je wi pe a ma fi gbogbo gba ri ki sa awon ere ti eyan kan kan joko nitori wi pe a owo nla kan be lowo mi eja bule lori o ka ma bulo o bule leleyi o ko ma dun lo o ka dana bo o ka won eyan o renrin o ki gba o sele o ka wo o sele o ki se ru awon ere yen awon ere yen o dabi igba ti eni ti gbegilere to lo nu gbo o wa lo mu igi o gege kan begi lori o be ni di o wa gbe gbungbu kan bota o wa yo sisu o yo orisirisi awon nkan ti won fi gbe igi o wa ni awon nkan tin be lokan re pe mu fe gbe bota kini yen wa take time o wa koko bubi ori bubi ese o wa nbu die die o wa intentional nipa bo se ngbe igi yen ohun o ba yan focus lori wi pe mu fe je ko ri wa nbai ka pa wa bai kese wa bai on create nkan to je wi pe bopolopo awon eyan ba wo o sese ko ma ye won sugbe ni to ba ni arojinle eni to ba le farabalẹ analyze ko le foju nu wo yo mo wi pe un tarakunrin ti gbe ni gilere yi un ti o se koko fun awujo wa lo gbe lere ki se nkan to je wi pe awujo wa fe ri ka mo pe yato nbe ninu un taye fe ri ati un ti aye nfe igba mi un taye fe ri ko laye nfe igba mi ohun ti aye nfe to je wepo yo wulo faye ohun ko laye fe ri tori idi eyi ki gbegi lere ohun ko wa gbe nkan ti o se aye ni anfani sugbon ko ma wa necessarily appealing saye ti won ba nwo ohun ni won pe ni art house films awon ere ti won didi piya mo re awon ise ona to je ogidi ise ona ti o je wi pe won gbe sile lori itan kan o sese ko je lori omo bibi o sese ko je lori iguwa si awon eyan nipa awon akanda eda o sese ko je ere ti won gbe sile lori orisirisi awon nkan oro politics oro oselu to je wi pe won o se lona ti o payin lerin won o se lona ti o wa commercially appealing sugbon artistically grounded to je pe be ba wo eni ba larojinle yo mo wi pe ise nla leleyi ninu awon baba ni ka wo wi pe awon classicals awon classical films ta ni lorile de Nigeria ti pa le mo pe ni a le mo toka si pe awon art house films nigba yen re irun won ni saworo ide nbe tori baba wo saworo ide ki se ko ye erin lo fi pa wa abi nkan kan gbe ni to ba wo to farabalẹ to deju demu tori gbogbo e yo ri wi pe ere yi nso nkan kan sinu gbesi aye wa gege bi omo Nigeria ni politically ere yi ni tumo baba wa wo bi saworo ide se ti wa relevant si lati igba ti won ti gbe saworo de jade di sin awon eyan se nko project lori oro saworo ide awon ere ti won wa gbe jade nigba yen to je wi pe won wa commercially appealing to je wi pe won dun mo ni won pa ni lerin won popular gbogbo eyan wo won lo feregede feregede feregede feregede awon ere ohun wa loni se won si wa relevant into our present reality nitori idi eyi awon art house film lati nu story awon story ti won gbe jade awon story ti won didi farabalẹ se ni awon story ti won didi gbe bota ninu bi won se ya won ya ni iya ti yo wa necessarily appealing si yin lati wo amo won ya lona ti a le so wi pe experimental oni eje ka wa eje ka experiment pelu ise yi won wa ya lona to je pe ele ma bin lere brain lere pe kilo de ti won gbe angle yi bayi sugbon be ba ronu jinle dada eri wi pe angle yen o need di to fi ri be pe kini kan ni niche o niche awon tin kan se nkan kan fun nkan kan niche leleyi eleyi un to duro leleyi e je ka gbe film jade to ni se pelu oja ka kan so nipa oja lasan
oja kan kan wa gbe awon awon nkan to wa ninu oja awon wo ni won wa ninu oja gan kini di to je pe opolopo oja won ma ni won ma laafin oba ninu abi legbe kini un ti kini di tan fi so wi pe afin oni woja koju o ma ri kini di tan fi so wi pe ona kan o woja kini di to je wi pe be ba fe ra awon nkan kan won ni oja bayi ni ke lo oja bayi ni ke lo kini di to je wi pe awon oja kan o ni bi won se ma run o ni ba won oja mi se ma run be ba da won bi kan ninu oja orun te gbon be yato so orun te gbon bi kan ki film maker kan gege bi mo se so yi mo kan se wa bi se wa mo se so hun o kin wa joko as a filmmaker kin wa duro wi pe mo fe sere lori oja e ri pe mo ti ni ise dahun lori oro oja niyan kin wa gbe awon ogbon kan bota lori un tawon eyan o kin sakiyesi nipa oja kin wa gbe awon imo kan bota lori awon nkan ti mi tawon eyan o kin sakiyesi nipa oja kin wa be nkan kan bota lori awon nkan kan ti won ta ninu oja ti won ele sori igba awon nkan kan be to je pe won ta won ninu oja be eyan lasan ba lo be ke mo fe ra kini yi o sese ki won so fun ton pe ko si awon be lomi ba so pe on fe ra won si wonu le lo won lo mu nkan won wa fun ti won si ta fun ni gbangba kini di to fi ri be ki la won idi ta won nkan kan fi se bakan bakan bakan ninu oja na awon ona kan be ninu oja osan leyan le rin ti o lo ti o bo bo ba rin ru be lo ni lowo ale o sese ko lo kun ton won mo pada mo tabi ko pada ko mo pada gege bi eni to lo mo e so pe nbo lo tun se je airin jina nla irabuke okere keyan wa se reset lori oro oja ko wa gbe film jade lori oro oja e mo pe biru ere be ba jade ki se gbogbo eyan ni o se relate mo reality oja yen sugba ba won ti won mo film wo awon jury ti won joko lati ronu jinle nipa ere bi won ba wo film ohun won ri wi pe ah on teni yi gbe le yi ki se nkan kekere o nkan to ni agbara to ni ikimi to ye ki gbogbo wa o jo foju wo daada ni o iru awon film ni be ni won pe ni art house film e jo salaye mi se nse be tin tin kun mu se ndun to mi alagbanyu gbanyu gba be ba se ndarapo omo wa 32 fm 949 94.9 fm nilu ibadan bi ni laughter house nbe na la se be ta wa ta tin da bi edun ta ro bi owe Waye di shola oro labi presenter loko mi cinema loko ito yi. Awon wo wa ni commercial films. Elembe mwe kuikale.

je ka wa mu le yo kokan bayi sheri the 12th African Magic Viewers Choice Award o sele lenu jo meta yi awa so nipa ohun ti won pe ni commercial dominance pelu artistic dominance mo ti salaye mejeje e ma je tun lo eyin mo le je pe ere behind the scene Funke Akindele o je owo nla o wa commercially successful success na ni o e ma je amo wo wipe yen kini kan it is a success o ti won fe je ko se ni tin seun le pe awodu ba wa ba wa un ara won amo ba ni ara kun la so gba gbe wo na si mo wi o make 2.7 billion lebelenja ni awon cinemas kakakiri ama ere kan wa nbe to je wipe opopolopo awon eyan o soro nipa re lo titi koda emi gan o so lori eto yi ere awon pe ni my father's shadow sewari awon nomination marun kan nbe to je wipe ati my father's shadow ni o ati behind the scene Funke Akindele ni o atawon ere mi be won jo wa ninu category kan na ni sugbon my father's shadow o ko awon award lele to po o ko lo ninu category o be la awon ere mi na tun ja award gba ninu category awon category ohun sewari gbogbo category ti mo nso yi Funke Akindele ere Funke Akindele behind the scene ohun na wa ninu awon category ohun sugbon eyo kan bayi ninu awon award ko ri gba lole ejen wa so leyo ko kan pe awon ere wo gan awon ni won wa ni category ati pe category wo gan ni na category kan be ti won pe ni best movie category ere wo lo da julo ninu gbogbo awon ere ti won se laarin odun January un si asiko ti won se ipari entry fun AMVCA lodun 2025 awon ere ti won gbe wole un ere wo lo da ju to je best movie awon ere to wa nbe ari ere Funke Akindele nbe nibe be na ni ari awon ere mi sugbere wo lo wa se be ti o win ne to gbe lole my father's shadow lo gbe lole be to tumo si pe pelu bi my father bi mo se so my father's shadow gan elomi se le mo lo google e bawo ni lori pe ki ere wo ni won pe my father's shadow nbo le ti gbo bo le ti ri a ri wo a ri gbo e ara won ti mo ti salaye awon art house film fun yin o mo ti salaye le kan o e je ka 30 dada nu class yo mo ti salaye my father's shadow mo ti salaye art house film ati bi won se work mo ti salaye abi won o salaye e seun pupo gbo eyin te wa leyin e bo sowo waju ke le gbo mi dada seri my father's shadow yi won se re ohun gege bi ere kan ta fi sori nkan kan to yato ni ohun lo wa je ki awon ti won joko ti won ton je jury led by Joke Silva ti won wo wipe ere yi o ye ni ere ta le pe ni ere to da julo ninu odun yi ki wa lawon jury gan ri gan kini won ri kini kan be ti won pe ni narrative complexity awon bi won se so itan yen bawo ni o se wa complex si ati pe bawo ni won se make easy to access easy to understand pelu bo se wa complex yen na ki o se won ma n pe kini kan ni pe o ni depth o ni nuances o ni awon nkan ti a le ri yo ninu e ta wa yo ta wa ma ronu lori e pe eyan kan lo si joko eyin yi ma tun ronu yato ben eyin tun ni opolo yato awon ere mi nbe teyan o si tuwo teyan so pe eyin mo tun ponu yato o olohun o saanu orisirisi awon ere orisirisi awon ere nbe to je pe o wo pe eyin yin ronu yato bawo le se ri kini yi ro bawo le se think e se eri loju ala ni abi awon kan awon ajonu kan lo gbe idea ere wa fun yin be le yin o si wo awon ere mi ti o so wi pe ta lo who advise you yo wada yo di I got the advice from a madman
emi o let sample demi ve fun yin o nitori idi eyi ere ta ba le wo ka so wi pe eyin ma tun ronu yato bi example iru ere be ni ere mu iwa demola ori eyin ma tun ronu yato ki le ro de be ori part 1 ori part 2 ki le ro de be te fi sere yi eyin yi e tun laro jinle yato iru awon ere be yen iru e ni ere ere odun 2024 yi breath of life la le so wi pe eyin ma tun ronu yato ki le ro de be bawo le se gbe ki lo sun yin de bi ere yi iru awon ere be ni win ni best film iru ere be wa ni my father's shadow inu e lo wa disclaimer ko tumo si pe awon film mi tan wa ni the same category yen pe ki se film to da o nitori e je ka wo logically e je ka jo wo papo ko to di pe won le nominate film in the first place siru category yen o tumo si pe ere ti e na o ni tendency o ni chances o ni opportunity lati win ni ru nkan be ohun na da to be na fi nominate opopolopo ere lo sa jade ki lo de tawon ere kan wa ni category yen tawon ere kan o si nibe tori di eyi wi pe won ti e kokko nominate behind the scene si the same category yen o tumo si pe ere yen ni nkan kan ninu ton na gbe lowo sugbon me won ni oni owe awon owe owe owe book kan tin lo lori TikTok lenu jo meta yi o so wi pe kini kan le gun ba kan na sugbon awo ara re yo tik jura won lo eti yeyin ba won e o kini mi kini o le jo gun ba kan na ko jo riru gbudu ba kan na sugbon baba fowo kan won ara re awo kan o tik ju kan lo oun loro ere mejeji ti won gbe si kilo de deyin rerin ibi ta ti mo ri yin nu eyin nu olohun oto ni temi ro olohun jo o dakun o ya o bless my heart

yi idi niyan ti ere yen o fi win e nitori baba ni ka gbe won segbe kekpe ikan ni depth ju kan lo ikan ni kimi ju kan lo ikan da ju kan lo won ni tani jomo mo daku ni waju omo aku yanyan ohun gangan ni nton sele laarin ya eyun ni category alakoko ti Funke Akindele lose boya to ba ti fe wa sere mi won wa ronu si wi pe liwo yi o e je ka se ka wa na se art house film ama mo trust anti Funke the bag always e ba gbo ye wa ko le yo body e di eleni iyun lele kini elekeji best supporting actress inu e lati wa ri eni ti won nominate Funke Akindele funra re gege bi eni ti o support o wa le won nominate Linda Ejiofor e wo film The Hurt ti aki loruko boda iboda onirungbon yi sa film The Head yi won se lori oro banditry lori le de Nigeria ni ari pe iru awon film be yen bi a le pe ni oyen na ni art house a le pe ni bo ti e pe ko no art house lo titi bo art house na ni e tori won ni ise down sori banditry won o se for fun won o se wi pe kale rerin abi kan fa awon comic relief iro won se ni se pe kini banditry nso awon ona wo la le gbe gba ki la awon nkan tin sele awon role wo ni awa eyan na play ninu oro oselu ninu oro eto abo awon wo ni agbode gba fa awon onise bi gbogbo nkan bayi lo wa ninu ere yi be ba wa wo performance Funke Akindele ninu behind the scene eri pe performance ko yato si ki se pe lakoko na egbo pe won kokko nominate o tun won si pe performance yen ni tumo ni e ma repeat e o to di pa awon eyan mi o bere si ni ma twist won ti lagbaja o so pe lagbaja so bi pe won kokko nominate o tun won si pe performance yen ni tumo ni idi ti o fi win ni pe performance mi daju eleyi titi eyen lo bawo performance Funke Akindele ninu behind the scene eri wi pe lakoko na o wa wonderful eri character yen believable character character te le gbagbo te mo wi pe iru awon anti wo lele iru awon anti ti won buru ti won le joko ti ola olola ti won eri pe e ni mo ri Funke Akindele mo e mo ri eda itan yen eda itan ti o lemi olohun ninu eda itan ti o ni ti o loju anu tori bi an ba loju anu ni koni joko togun aburo re ti won lero po ti ku ti o si ma change gbogbo photo ti o lawon omo data a bibili ati bebe olohun ma ja pade awon egbon bu o aba won ya bu baba bu mi to je wi pe bi ki won o jo morun ki won o je gbonrun jaburo run ru awon eyan be nbe olohun ma ja pade won o ma ja se ko nge won eni ti sin se ko nge bayi olohun o yo nbe o performance yen o wa memorable sugbon baba wa compare ni egbe kegbe si character Ejiofor Linda Ejiofor ninu The Hurt eri wi pe ikan wa memorable ju kan lo tama o ma npe kini kan ni o so pe emotion o wa nuanced emotionally o deep ki se un ti awon e je wa example kan ti mo le lo awon level of emotional journey kan wa teyin o le foju lasan de fun apere bayi won ni kin se ni to nbinu ko se ni ti o le sare pretend pe o nbinu o da ko example yen ma work ko se ni ti o le sare pretend pe o nbinu yo sare dariwo bole sare lo sare bo o le lohun fe mu kuta abi nkan kan ko se bi eni pe o nbinu o easy lati ri be o easy lati sare so pe mo fe binu sugbon ki won so fun awa mejeji na tan gbe tegbara pe nisin mo fe ke ronu bi wi pe oko yin tabi egbon yin wi pe won se gbe boya nkan kan se e wa n kedun saaju ke to ri boyo ti e wa laye abi ko si laye e sunkun e ma je e je ka wo be se sun ekun yen bo se ri pe ikan gba o gba joni ju kan lo nisin mo le sare faraya sugbon kin to ronu kin to wonu eda itan eniti

wo bi oru ti yo lati ilare ma gbo kiki eye tara won ya gaga si kie si o ke rere ni nibi ti awon omo araye tin ferin lo ba ti won ko so meji ti won gbo bi ko se ko bi feyin e 32 FM 94.9 ha ha ha ha ha ha. Emi Ricky Onibudu lo so bẹẹ.

Olorun ogo ogo asi ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ogo ni fun oruko re Oluwa ye mi sile mi nje oba obirin re afefe ikoni 32 FM 949 ori oke tin se mokola la se do si ta sin jaye mo ki gbogbo eyin ah in fact eyin mo dupe lowo yin o sa npe mi ni bo home na abroad ha obabirin kilode ha gburu ilana se ko sa si nkan kan se lafia le wa alafia ni mo wa ko si nkan kan sugbon nkan kan tun wa ko ye yin afi gbadun ara wa ni olorun seun ma binu ana yen ari be soro mi ti yin se me pe ti on ba sese ku lo si le tusun ti ore yi wa ki yin to wa momo kekere wa tomo yen sa nra to nse ni mo gba tomo yen ma fa nkan ti oye ko fa be ni o omo kekere kan bayi ni mo mamu wa si bi ise lanu o ba ntele mi kiri gama bi se lo fa nti oye ko fa ndini ni system ba fe da ko ye yin ewo e se gan ni mo mo lori mu dupe lowo yin I love you everybody and God will continue to love you eyin ara ile sherib eto tini I get us be da bi pe fe fa kufi ko ri rechargeable lamp fadani kufi lo fadani sugbon kin to lo sori eto ni san se mo a le se ka ma bi lo ara wa to ba se mi ni mo ti ma so fe yin mama pe kan yin mama kan so ara yin mo ma so fun yin eyin mama kan e so ara yin e ma feran omo kan jo omo kan lo ko ki se nkan so se ri e je kin so fun yin omo kan wa to je pe ko ni yo yin lenu rara se ba ni sit down there a sit down there se ba ni lo mu kini wa a lo mu wa awon omo kan wa be se wa ra awon omo kan e si n repeat oro kan like e mejo la ko ni da yin lohun nkan te se pe ko se yen ko ni se fun yin e ma wa tori pe omo te ma ba soro yen abile to gboran yen e like e jole ti o gboran lo ke wa gbe soju no e ma gbe soju ni bo si awon omo eyin bi lowo Jesus Christ bi pe ninu awon omo eyin gan daddy Jesus oluko ni rabbi ninu awon omo eyin ta le fo fun Jesus so wi pe ile to rogbo ku so kun aya won be la won theologians ba bere ye nti lo ma je Mary lo ma je Paul ni o je James ni o je John ni o je Jesus o la enu e ko so fun won wi pe ninu gbogbo eyin omo eyin o this my best no he didn't in actual fact ngba to ma won meta kan lo ori oke the trusted one she ni pe at the end of the day won disappoint here won ya nsun lo kompo ti lo kan mi ko pe si mata eje ka lo eje ka jo lo pray together bo eyin e duro si bi e join hands e bere si ni gbadura mo ni pe de mo ro be wa won je ni ale ojo yen won sun na tun horun Jesu ba de aba just an hour e le shona fun mi ni wakati kan Jesu tun lo

0: e ma ba omo yen soro opinion ti yin ni ke so to ba je mi ni o ki ya mi se be yen si mi nkan ti mo fe se ri nti mo bere lowo yin niyan hello
1: hello e ka san ma
0: mo wa pelu yin
1: yes ma olorun mo fun yin se la gbaro olorun
0: oruko yin ati
1: seri oro awon obi ko si nkan se yan fe
0: mama yi to ba je yin ni ki le ma se nti mo bere
1: mama ni o
0: te ba je student mama fail yin le exam won ta omo yin se kin pass exam in simple instruction o ba bi rin te so to ba je emi ni mama mi se be si o nkan ti ma se re mi o ni ke ba mi e ma wasu fun mi hello
1: hello ma
0: e ka san ma oruko yin ma ni lo tin ba mi soro yes ma hello
1: e ka
0: san ma
1: e jo se
0: 09062949 kila ti se le so ikoni 32 fm okay ten se mokola lawa e ba mi dasi e ti bo nti mo so ani so ba je iwo ni kilo fe to ba je mi ni nti mo fe se re nti mo be lowo yin niyan ma hello
1: hello ma
0: mo wa pelu yin ma e ka so e se ma oruko yin ma mi ati
1: mi mi ti situ lata gbo to ba se mi ni iya ti iya mi ko lo ni pe n ta elomi jale tu ile tara won ko te
0: be ni
1: pa do to bo
0: Any con gbe won wa sodo yin ma lati ba toju e se ma e se God bless you to ba je emi ni nko ni mo fe se hello
1: ale ka so
0: e ka so ma
1: lati amuloko ni
0: gbogbo amuloko nko lo fun
1: ma o ba se mi o
0: be ni ma
1: ba meji lo ko si
0: mhm
1: olo so won fun mi na ma fun ni gbe ti won ba fe
0: okay ma
1: gba mo yan te a mo se do kan le kan lo mo so ti won mo
0: Hmm.
1: Ni feta won ko so. Ni tama ni di mama so so. Ba ti me yoju sala won ta ti me yoju tan ba wa. Owo kokko lo mo so ju won lo. O le mo ko so so mo ko so pe pa fala da ni. O bi na ru to mi ni.
0: Eshima.
1: E ba je o.
0: Eshima, eshima. Eshima to ba ja won ni. Awon yoju si won. Sugbon kan wa wa mama gunle. Eyin awon gan na o ki gbele. Awon kan gbelu eyin bo ni. Awon gan o ki gbele. O le jira ro ojo kan sin kan ni ola. Awon lo bi bayi. Eh, wala wa ma yoju si won o to ba je awon ni. Eh. Yeah. Hello.
1: Hello auntie Eni si.
0: Mo wa pelu yin si.
1: E ka sama.
0: Oruko yin
1: bo ti sele si mi ri.
0: Like
1: o le badan mo si se tan.
0: Okay.
1: Iya ni gbe aburo to tele ni. O gbele ogbo wa lori. Owo te tan fi toju omo bi mefa. O ni kan na fi toju.
0: Mo
1: dupe lo.
0: Ah.
1: Kile sama.
0: Kilo de.
1: Boya o mo yan sogun ni o boyan jo wa nu egbe ni o ko ye mi ya je wo re so ta mi la ran pole bad mo lo le iya mi so fun mi wi pe ki lo ma rubri so pe ni lo badan ko se n to mo mi pe to ba da fun mi ki n wale to ba da fun mi ki fo n so un o mo wa sha nu fun mi sin odo single parents ni mi
0: mo
1: ti ko le gbogbo mo to gbe lori ile tenant na se wa
0: hallelujah
1: o wa si le mi ni star odun yin o n wo mi pe ah o mo se se mo lo lohun ni odo na mi se nkan kan bi bele o December odun mo kan be sin ni send you won send me so ba je mi ni ko di wa sodo mi o ibi to ba wa kan tan ba need mama fun won
0: e se e se se igbo mama eyan eyin mama ye sora yin e sora yin e ma gbe omo kan lori ko ki se n to da tori ojo ale ni o ah e je kin sare gba eleyi a fe doju di lohun laarin iseju aya hello
1: hello
0: so ba je yin ni kire ma se ma okay all right ma e se
2: Ma wo mi bi mo se fe yin
3: mo n gbo 32
4: fm 32 fm 94.9
5: Magbadun ara mi
6: Irorun de
7: gbogbo eda ton ji lojuma lojuma ton sise dede
6: to si ye ko je nto da
7: fi nto da panu
6: Kingdom Foods Nigeria Limited
7: ton pese orisiri ton je
6: asara lore
7: loni e ma wule sopo jinama
6: be fe ra la fun egba
7: gari funfun to kan lenu gbirin gbirin
6: fufu to funfun lele
7: ti orun banabana
6: akara
7: beans dance
6: yellow pap
7: ogi pupa
6: ti gbogbo e wa ninu akamo ra leje won
7: ba fi nkan panu senu toki
6: ba fi nto da panu
7: eyo mu gari fi gari teba
6: ka
7: fi
6: gari
7: to loku ta teba
6: ogi
7: to le lawon
6: akara panu
7: to tu
6: tun se mu gari Kingdom Foods Nigeria Limited lo n pese e ma fun je ti o ni ma to ton ara ele ma onje tutu te Kingdom Foods Nigeria Limited n pese ni o ma ra okoto anu multi service ventures lo n sapin ka e tun ta bo fe ra lopo tabi lara tun ta okoto anu multi service ventures ni o kan si ni KS Motel Shopping Complex Total Garden Orita Mefa Junction Ibadan telephone 080-3330-4174 080-3330-4174 Kingdom Foods Nigeria Limited lo n pese oju mi da on je pambele ti won fi chemical pelu e
5: Ayo Brand

ẹyin ara ile e ma se binu simi mo fi olorun be yin o ma se oga mi so be fun mi ton ah mo ni o mo mi eyin atẹgbọn mi lo e sa ba mi se shopping pe ba mi ra nkan bo lo to ati lo dodo ẹyin ara ile oko mi ati oga mi won lo se shopping ni dubai ṣugbọn oko mi so fun oga mi wi pe oun se scott lodo aburo oun ni nkan ti mo ni ko so niyan o ah oga mi wa ni pe kilo de ko gbo wo now won send 5m sa account e ni ko lo gbale loko n ba ni oga mi ni ko n lo gbale lai lai se po le gbale po le faburo ele se me ko mo eko daada o le file pe o to ba gbale aburo e na ma ko se ile e oga mi wa so fun wi pe a ni le ni privacy eh ni ko ra fi ele si yara kan tan gbe won lo dubai won ra te ba ri awon designers bata okunrin awon binas sneakers asha won sneakers ya se won le jura won lo mo wa sneakers to le eda kun o lo epun temi gan ba wo ba won yan ba ri ese mi won ba oni pe ah ebi yo ni moto sugbon ewo binas sneakers o ju ah o madin gan o te ba ra awon shirt te ba ra awon parking shirt te ba ra awon polo te ba ra awon kajo gidi e ba ra awon ojara gbangba to le pampa oni lo to ati lododo won se shopping to na wa fo hun oni leyin igba ti won de eyan ara ile ka ni won de ni week yi following week bi ose to nbo bi next week Wednesday oni birthday oko emi o da moto mo you won ko you she SUV ni o ma npe eyin studio man she oni she ma won ton se parana surprise yen oni at early as 6:30 ni waju le wa a ko ngbo ko mi ti sare ji o ti jade lati ase patiko yeyin lati soju furu ni igba ti o ma jade bayi oga mi kan o kan fun ni kokoro ni pe this is your birthday present ba black o gba tikẹtikẹ ah mo wa pe yeyin si se mi si ko ba life ara mi bayi hey erekere se mi si ko ba ara mi se mi si fe gbe rura mi fun ra mi gangan lati eyin ẹni kan ko gbe ru mi bayi o se kan se pe eru ti mo gbe mi gan ni mo gbe lo opako ti mo fe wa gbe gba ori ara mi eh mo ni mo mo gbon ti ma da ko possible mo mo bi mo se ma se be mi ni emi laye emi ah emi ogbon ofura mi o ba nba lo nba so foko mi njokun mo ni eru nba mi oni nu mi odun mo ti oga mi fi le ra moto ti se woto 19 ti se 2m fun eyi be se nfa kini se ko ni ja bayi oni boya ko lo da mo se pada fun kun de je ko mo pe in interest mo bi se ah ise abo lowo mi wa o ma ta lawin ma ki o pe ikan lo ma fowo mu o iwo lo award contract mu dibadan wa nse yi iwo so be pe iwo lo gbe contract ile mi lowo luto lati marry ni gbe yawo wa ti no si bi 5-6 years ago la nwoju oluwa mi o be ja mi o ni lara igba mi to ba de lati eko bayi emi ni ma wa nje emi ni ma foso emi ni ma lo soja emi ni ma se emi ni ma ma awon ara ile o so pe mo ririn kun riri ṣugbọn ma to je pe nkan to fe niyan kin ba le munu edun so me pe ngba ti mo se pe mi nse odi ndi ose meji lo fi ba mi soro ti ma pe you will not pick my call my pe well so ye pe nkan to fe niyan ti le wi o fi ni daru ki lo de ti mi nse fun e ki lo se gbo mi to lohun faro wa mi man to ba eva ni mi lara o you caused it to ba je pe o ti sun e just let me go and tell ai pe my dear so me pe mo se pe mo ti fe praise na tele o la long to ba ti no si mi
nti man so fun ni pe no not now je ko lorun fun mi ni go ahead tolorun ba fun mi ni go ahead pe wo ni kilode eh eri ori igi ni aseku omedun mi le yan fe je ninu malu ta ni kile mamu bi mo se scope o ge niyan bi mo se scope e niyan sugbon lowo to wa wa yi o da bi pe o fe kin fogba yanga eh ba tun kunle ba nbi oko mi ah oko mi jo tori olohun emi mo kan ra so mo nu mi mo kan so pe ke ma bade bi o keta ni mo ti promise e pe ani bade bi o keta wa ti ni ojo kan mo wa ronu wi pe ah kini mo tun le ju sile o si oko mi le lo ba mi so fun oga mi o e ma gbagbe wi pe o fun oko mi ni 5m o fi gbale ko gba pada lowo e o we so ba ye pe wa saburu e pending the time ti olorun a fi so wi pe emi ni ko si wahala iru mi si edun toro o paro fun mi inu mi dun ipe o paro fun mi o ti fi olorun siwaju ipe ti olorun ba kadara ipe ma fe iyen je ki ntura ka pelu e so ba wo pe okay mo ti mo kan ti ma se fa awon mejeji o kan ti ni ojo kan ko mi ko de lati le ni ba ni kokomi joko oko mi ba joko mo n se ri bi a se n gba game yi back to back o n du mo mi nu baba game ni emi ogbon ofura mi mo fe je ko se kankan fun oga mi wa lo ba oga mi wa wa so fun wi pe ibi to tin sise ko we ko sise mo pe stress yin ti poju stress yin ti poju ke yo ma gbe ni moko lambi ko ma sise ni adebayo se mo pe bi se mo pe bi le won se ile ise won se ma njina leko niyan pe to ko jo so ba le be wa owo owo to towo that you want to stand on your own bi won of e ma se business pepepe to ba wa bie ele lo fe kon la mole ye to fi pe ko le ri fun e kon lawo kan mole fun mi ko to ba lawo yen mole fun to de ti so fun wi pe tolorun ba kadare pe ma fe ra yin o si fe lo gbadua si ni ko ni fe fun e to yen at the end of the day to ba wa pada fe ohun mo nko owo yin o se ni ko ni se gba mo e ko mi wa ni pe ale lo ni kin be gba wa lowo e eh wo le ro ni ko ba mi gba mi wa lowo e I would have said pe 50m mhm you talking man mhm oko mi so nkankan ijo kini oko mi lohun ni so fun sin ipe oni so ba di weekend ka won lo jaye rura ka won ko lo fun lunch pe ka won ko lo fun lunch you know so weekend yen ko se pa won ma lo alosun o just Saturday but o le so wa le ko n so pada pe ka won kan you know ka won lo foju lo nje you know which ni kan kan ka won kan feel free you know igba yen lo ma so fun hey eyan ale ah e ma binu si mi soro mi yeyin buluwa si mese mi en be laye o pin ose la wa yi atemi mi atemi yin ko ni pin eh iyoku ma di lojo Monday e ma gbagbe oko ati yawo ti puro mo fe lo gba owo lowo oga iyawo e soro wo gba ki lo pari e se reyin loju kokoro eyin o le nika meji ko ma fi kan sira e eyin loju kokoro eyin te ti di nkan kan ton kan se nton e onton e ni pe wale da to ti wa na ka pa soke ka pe wale ko le raye jaye ah no ko le raye jaye e ni because somebody ba ni to n ba dagbo ori aja lo n fe je ori aja yin oni je o de po agba o emi wa ni omo yin ore yin ololufe yin oluwa ye mi si oba obirin ori afefe olorun to ni kokoro e sika david lowo mi o niku e niku atun ni pade ayo lojo Monday for the continuity of kila ti se to ba wa ni ru story bye WhatsApp me 081 66 75 0816 6675 6685 Ewo mi ke wa ni lovely weekend lawa daddy ati mommy echo efidimole o daaro.

0: E kaabo.
1: Iya bi ti sibo ni kan.
0: Ah, baba oko mi, e kaabo eti e wa mo rin. Bo wa ni lataro.
1: Wo, wo ajo todo re mo ni kin wa gba. Ka le ko papo soju kan, ka ko fa awon tin ba wa da.
0: Baba oko mi ke si mo wo oju ori yin to. Be bi bo se wa yin ti ta nkokon lataro. Bi ni mo ti e ta mi ready bere lowo mi papa.
1: Kini to de o polo oja re ni.
0: Mo polowo, ere yo wole na ni, I ti ere ni bi mi.
1: Awon bo ni wo tin polowo oja re, iya bi ti sin.
0: Baba oko mi ko si bi ti mi o ti de. Ki radio kan se de le loni loni. Itu ba won be lati lo polowo oja
1: mi iya bi ti sin iwo lo soja re lo fo beyan ba fe polowo oja ti o gbo pe lori e radio 32 fm 94.9 fe yen ibe la wa ganu si ibe la si tin gbo pe iwo na ba wa fe riri se ki a ko lo polowo lodo won
0: a je pe kemi na lo ganu si niyan o
2: FM 94.9.
3: Fun iwo ti o ni anfani lati mo gbo mi ni de bi akoko yi fi owo gba ori re mu ko kira re ku oriri tori pe iroyin ti o se o lanfani oro ti o mo tesiwaju lori isuna re ni mo mu to wa ile ise income multiplier system lo gbe ni wa sori eto anfani ti a si mu wa o wa fun okunrin o wa fun obinrin tori pe kini eto isuna wa o se pataki o se koko sugbon nkan ta mu wa ike se fun eni ti o le kora re ni ijanu ke se fun eni to n ro pe ah bi an ba ti ba mi soro loni owo mi en ri gba lola ti an ba ti ba mi soro loni ah laarin ojo meji ma ri gba oro ati sori re awon ta ti won se daada lori eto ni ajo aye won won ni jo ta ba gun ko la nkorun ina ni oro yi it is system ti yo se emi ati ni anfani iwo ti o nsise ijoba abi iwo to nsisi osu to si ni lokan lati se daada si nipa oro itosu na re iwo gangan ni anbawi emi ni kokon mo si wa ni ori eto eni ti o je asoju ile ise income multiplier system awon gangan wa pelu mi ni bi for those of you that believe that you cannot actually base on your salary that you are earning every month this particular program is for you because you cannot actually live a life of having one particular income system. That's why this company, income multiplier system, is here to help us. It's for those people that believe that they cannot just invest their money now and just sit in the next 24 hours. Life is a system. So that's why we are here. Eba mi daruko yin, ke si so ile ise te soju gan nisan.
4: Oruko mi ni Mr. Folonso lati ile ise income multiplier system.
3: Tori anfani awon to ngbo wa. Kini idi te fi da ile ise gangan sile?
4: Nkan ti agba lero ni pe a ri pe opolopo won sise karakara ni inu economy ta wa opolopo won sise ntoto to ba pe ki a sise ni nipa ti sise Nigerians won ke ti nipa ise sise bo imo to wa nbe ni pe opolopo won sise eto at the end of the month at the end of the day a lot of responsibility ti ma ko wo ilo lapo won bo o wa ni eto yi agbe kale lati le rin opolopo lowo lati le manage income wa lati le build financial status wa so ile ni o je ka le build e ta wa nu de fi le ni anto anise ku
3: kan temi wa tun fe bere nitori emi wo pe and to ba ti sisi osu abe ni to nsisi owo to di ni lo pe kun ti won wa owo mi ati pe age wo gangan la won ti e nfe lati se program yi
4: gaga bi nkan ti o nlo ni igboro ti gugu ade mo alamodaju ni pe gbogbo ise te eriyan ba ri ko ma se ti o ba ti ni ona miran ti o fi kun owo kan gberu de ori bayi nkan to sele niyan then awon to ma wa nbi eto yi ko si fun omo yeke rara o ma bere lati ogun odun lo si oke idi ta fun mu ogun odun ni pe awon ko adapt age opolopo omogulo ti ni irori pe ba won na o se gbe se aye won ti gbe se aye won fi nitumo to fi wa dori agbalagba awon wo de lanso awon working class especially the working class business owner ati awon serious minded people boya won ni se lowo abi won ni se lobo ton wa serious minded ton de setan ati muju to eto suna won
3: be se nsoro ye nso gege bi eni pe awon ti won ni oye eko ino nda be eni pe en ba se awon iya wa ton tata ti on telubo tarais nkan se awon na o le janfani kene yi ni
4: idi ni pe eleyi o si fe everybody o ye kaun iya le bo opolopo awon iya wa loni owo instant gratification won ma wa
3: owo oju ese
4: aye si ti yiko n ba se wa tele won ma n bid oro nisin ni a ri pe gbo awon to sase yori lori le de wa loni won bid oro won step by step ni so idi ti yen ti o fi si fun gbogbo eniyan na fi select awon serious minded people
3: awon serious minded people ta wan so yi bawo gan ni won se darapo mo ile ise yi
4: ibi won se darapo mu ni pe nipa send atejisi oruko won ati adugbo ti won gbe si ori number ti a pe bayi awon asoju ile ise wa wan kale lati yenene fun won lekun rere
3: e ba mi pe awon number yen
4: 081 37 95 58 57 081 37 95 58 57
2: se eto tan so yi se ijoba lowo si
4: eleyi nkan ti ijoba nlowo si tara ni ti o ba ofin orilede yi mu elekeji ni pe o tun bo ofin olorun ba mu idi niyan ti o fi je pe o fi wa lokan bale nkan ti o ti change eto sina opolopo mo nigeria ni but ti ma se mi le mo ni pe awon kan ma ah nkan to ba pe o da awon ko need o ko se ma pariwo e fa awon yen nkan to ba orilede je ni e pe ti awon yen ba ri ona la tara ti won le fi help awon yen won e fi ran lomi ati wa wa nu mindset yen ti pe lo fa ti opolopo fi dide lati ran awon yen lowo
2: o na le ti gbo yen eyan wa ni eh ke to lo e ba mi daruko ile ise yin le kan si ati number ti won te oruko won ati adugbo won si
4: income multiplier system phone number ti awon yen de send di atejise oruko won ati agbegbe ti won gbe si ni 081 37 95 58 57
2: O na le ti gbo lenu alejo wa lori eto yi. This program is strictly for serious people. Awon to je pe won ti ready ti won ti setan lati ku onu ya ati nu se. E le kan si number ti e te oruko yin ati agbegbe yin te ngbe si ni 081 37 95 58 57.
0: Oje ti kuro ni tana egun ti dowo 32 FM 94.9 Laughter House Orioke Tente Premier Makola Ibadan.
5: Hello, this is John Bennett from BBC Sports. You're listening to 32 FM 94.9.
6: After the tactics comes the play.
7: It's Connor, what are you going to do?
6: Oh! After the play comes the goal.
7: Could be the match winner from Lionel Messi.
8: Ronaldo!
7: Aguero, that'll do it. It's a terrific goal.
6: After the goal comes the uproar. It's sports on 32 FM 94.9.

0: ekaabo pada latoju oja ige na le ngbo lowo ni ikoni aderin posunu 32 fm 94.9 katesi owo waju sporting club e mo kan bo ko to
1: so ngba ta de ti mo ru fe ru ofin ati jiya to wa le sugbon kan ti mo kan roye ti midis group ti e kan fi kun ni wi pe nigba ti ani to wa yi se to wa yoju won e ti wa yoju nje o han won le mo so yin ba si won so pa gba bolu
0: o se video
1: kan o se video nigba to se video won so wi pe en to ba se video won yo point en ti je ka mo ni si bo da won yo ami mefa ko si bi to je pe boya mo le yo ami ni si win it won ri 3 point ni lo je kan le bo se pele ase kagba 3 points o le mo ko si so won le yo 3 points kan yo kuro tabi
2: o se le yo me only 1 point first leg
1: so tell my yo
0: ko yo
2: are so balance division 2
1: so se o ya se kan wa gbe sori
0: won last year lori premier league last nikan your points won
1: pa so boya kan ma re ti ijo to ba pada wa si relegation kan wa your 6 points e nbe ko ti je gbe se ni mo ko ton so yi crystal ti se afiwe re pe won dabi super eagle ni ri pe ngbo ya to yiwo la re ti pe e wa bisaka ko ba ball fun tele tele e o dese wa dara po ni aya your 2 points won aya 6 points oni buru fe ru gan to yele yi nje ni bato e ri po ti je fun won le yen e se te ji oju gba ball yen pada lo to to pati jofin ofin ni nkan kan sele si mi lojo kan mo wa nu kedere gan mi mo nkan to sele so awon gbo biro wa de nba ti mo nkoja lo mo ni mi mo pe bi bayi gba se nkan ba nbe won ni we injurance gan ipe ese ni
0: ipe
1: owo bi pe o mo yege o tu ti dese mo o da wa ri pe mo je so kan mo e sa mo binu
2: se gbe na wa gba
1: gbogbo kini
2: tapo yin
1: iro mo gbowo kankan
2: owo ko ni mo so ti nu ora
1: no nu lungu nu kedere la
2: e na mo so
1: a jo mo kan da wa pe ni lungu ni kona kona kona to ba wa nkan na bo le
2: to lo yin mo pe ni dark spot
1: mo ti kankan ko je pe wo mo sa so pe ba mo da e mo binu mo de ni pe o da to ba ti jo mi o ibi la gba pa la je je ma bi mo de ba ti mi lo so ngba to de ti ni ofin o ti li alakale so emi ro igbo ye ki ajo to se amojuto league abalele geji kan wo da sugbo nkan ti boro na se yi ise ko ye won daada ise ko ye won daada to oni kan emi ro wa won luko ni won atawon lagoso so kan ma wa mojuto si won sese mo se be and there's some thing ti gbe wa debe pa mun rara korin ise
0: bo I kanu awon mo se oluko ni tangaoket ni joluko ni won
1: mi so be ko so mo se even ko je pe en ton ro mi sinu tagi fun won ton ba won for bibu ton ba won shigeti o ti wa lara staff because kan nkan ko sele sinsin won ma tag e mo boki olu ton se en ton sise ni papa sere o tabi nkan gangan o ti se a so be ko se sugbon leyin gbogbo nkan ton so yi mi ro pe nkan to le rorun fun won lati le se be ohun ni tori bi aba ga ti lo o ku ola ti won gba ayo yi ni won ri kini yi igbo sele o nbe fun lati le pe ibi ese dajo siwaju kawon to gba so e ti gba to sun je to ba je pe won je se won tun lo your point won na ni bo se bi satan ti je sun yen so mi o ro pin kankan be ninu oro ti won so bo oju oni ti ni ko mo kan kankan mo ni lowo so ti mo ri pelu oro won niyan
2: ignorance is an offense ko to di pe ma for victim ejo e ma je ki mi na lu gbade se won gba lighter yin lonjo na
1: lighter ba wo
2: ni ketele mo so
0: láàrin ko ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Liverpool àti ko Aston Villa àwọn méjèèjì ò tí ìjọ qualify fún ìdíje UEFA Champions League fún sáà tó ń bọ̀ bọ̀ ń jọ bí ẹni wípé ọkàn ikọ̀ ẹgbẹ́ ọ̀rọ̀ Aston Villa ọkàn tí wọ́n ti ṣí nínú ìdíje league lẹ́ẹ̀kẹ́sì tó láti ìjọ tán ti wà ń sẹ́mi fáìnà ìdíje Europa League lọ́kàn wọ́n ti ṣí náà ti ń gba bàlàbàlà ní APL náà lè ní kojú ikọ̀ Liverpool kí ni ẹ̀ ń retí nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ alẹ́
2: Villa ló wà nílé Liverpool ló wà ní òkè ìta àmẹ́jọ ní àmì mọ́kàndínlọ́gọ́ta ni géèmì ó wà lọ́wọ́ Unai Emery kíní kan dẹ̀ ń bẹ lọ́kàn mi tèmi ń wò lóye bàbá yìí ò lè sacrifice anything fún final yẹn ìyìn owó tó bá wa kó lẹ̀ ẹ́ẹ̀rì géèmì àwọn àti Tottenham Hotspur àwọn èèyàn fẹ́ gé orí ẹ̀jọ́ yẹn pé ẹ̀wà dúró sọ́ọ̀bù tó make níwọ̀ tó ń lé top four ó wá lọ kó gbogbo pléyà pamọ́ nitori semi final ti o ti sure fun e ma yi to ba ya won aya sara
0: Europa that's all Europa di emi ko
2: kan so loruko e to ba ya won aya sibe game to need against Tottenham to tin ku lo won de tun wa na mo le pelu e definitely Europa nbe lo kan re e ma je ko ya yin len to ba tu je pe o tu ku awon player gidi pa mo ni rubu ifese won se o ko se melo ti won gba
0: DJ Asekagba DJ UEFA Europa League is on the 24th so kojo marun leni
2: kojo marun
0: yes
2: e ma ba
0: on the 20th so kojo marun leni
2: e ma ba Unai Emery se de kankan ko le lo gbogbo player tan sugbon ti o ba lo gbogbo player tan na nko iru team lo fe ba play Liverpool sorry eyin fans won o
0: awon current champion
2: hello say currency ni Liverpool lo wa lo wo e to ba tin so pe ti e ba ti pe iya mo so fun pe basira lo ba mi gba isana wa lowo rasola ile ti su ile wo lo su ni to 11 lo ba ko si ti o se okobo ni brasola nu iru lo ba ko si ti o se iru en Liverpool e de omo kekere si ko ni sa o ti yoro so Villa lo best player won lo tan Liverpool la yo le so result o le jase anywhere she the last game won ni
0: draw na ba play big team Chelsea.
2: Chelsea ni big team.
0: She's small team.
2: Aye o. Liru asiko yi.
0: World champion.
2: Ogo anani yen.
0: Eba mi deep eyan mu. Ogo anana pe.
2: O si ba pada ta sosun.
0: Bo ogo anana.
2: Ogo anani bayi.
0: O si wala. Sports clever.
2: Adoko.
0: 59 points fun iko mejeji. Ni bi si league lege si de duro bayi. Ko si kankan nu awon mejeji to le so wi pe ibi bayi la won ma pari si. Boy Aston Villa last match ti ma gba nle ninu je league lege sin sa yi ohun lele oni Europa League final ni on the 20 la ran ejo marun si eni o ma ko player joku ninu fese won se ni abi yo lu awon agba ball we bi oluko ni Nottingham Forest se se to fi padanu Morgan Gibbs White ninu fese won se to won gba koju iko Chelsea
3: ohun ti mo roye nbe ni wi pe arakunrin to je oluko ni egbe bolu ti Aston Villa yi ta ma so nipa Emery gbogbo wa la mo yi pe ko nse nikan gan even tipe nipa to bule wan swing gan ti o ba le je pe o seje ti kadara ba mu wa to ba qualify for Champions League o le mo jade group o le gba kenin kan sa na won pa ko sa si gidi gidi
0: to le lo pa
3: o sa pada si ro pa
1: ko so ban kan even o le mama tu sa mo draw la igba to je pe to ba ti ja ni group stage bayi o tun lo re ballu awon ti benbe o mo owo europa gege ba se mo o ti wa ni ro pa final bayi a de mo gbe short cut ni fun na lati to ba gba europa bayi nisin
0: yo
1: lo champions league ona te fe ji o gba na niyan te ba ni ko do 5 nisin ko le lo champions league to ba gba europa ko le lo be so ko to ba de jo gbo boya on gba champions league abu 25 gan na ona kan na ni meje jo pada jasi so won wule ro olorun gan ko yonde ile ko beri ile boda e ja yonde ile fun liverpool e ja wo lo re duro de yen tori seyin mo bere so pe kan ti o se yi emri na le kan to be kan to koju chelsea at last ni gan na mo so pe boya o se yi la balas kan gba
0: O ma
1: ise bi be yen se dada and e bi ke de se lo loto a Liverpool na ni sibai awon na si sumo fatua won jo tele ra won na ni se me boya bi nkan se ri ni iru opon yen so pon teyan menu ba e be boya Liverpool e gidi gbogbo lati mivu nigba ti gbogbo nkan yiwo dada to yiwo to je pe Liverpool Aston Villa gan se ba dada gan se bi Liverpool ipa o pa pelu meji na so to fi dem le pe ko je ko boya Liverpool na o you as not na dele o joro kan boya je ta lo soro je pe o wa ta wa lagoso ni jo soro bo won si je
0: anoni
1: yen ni sa tin bo ninu ko yen bo gugu oro yen o emi o kin fi be tele lo ta wa lagoso won fun won se ni o le daro la gan ni to se ni pe ngba ta soro yen o pe ogoro la mu yo mo binu wa ma lo ko mo ba ti lo ati re lo mi so pelu nkan to nbe le yi emi o ro pe nkan ko nbe ti aso mi ale da ko je gbe ballu ti Liverpool lo ni ju pe ka ko lori e baba Unai Emery yi gbogbo ogbon ni order lati gba Europa yi ko le lo bo je pe ni lo to fe lo igole pe e to ba gbo se se ni ko gbe Europa ti mo gba yi e je bo bi ke tu be Europa pada
0: ke tu to gba
1: na to di isuna Aston Villa gan ogbe Champions League lo to iko to ti gba ri ni ti gba wa se sugbon bayi ni se e ja woye to npa bo na se le ro mo se awon omo ni 25 million gangan na ni lo mo ko gba ibelo gede pelu ni marathon league san ti gbe to gbe si so emi ro pe pelu yo yonde le ile fuju yi gboke to dani gangan ba ni farapa na agba bolu lo ni bayi ni si o se ni kara re mo ya si waju afa gba kini ohun fa gba se so o de ti ko ba be yen so emi ro pe to ba je do je olukun de po ronu bi emi se ro ko yonda kini ko se mo gba ni ko wa gbo bolu gangan ti opon ti mo ti raye gba yo ko de pe mo be ko fi oku lede ko fi da olohun
0: o da ka sumo oju oja sugbon ko to di pe alo orilede Haiti na ti fi oruko awon gba bolu won ti o lo kopa ninu
2: star players
0: ti o lo kopa fun won won ti foruko won lede mo le so fun yin ninu 26 dan fi lede mi de nikan mo bo possible ke crystal mo won de ma so fun wa ngba ti super eagles orilede Nigeria na ma ba drop list won e ja loju oja ka de an bo

0: E kaabo pada latoju oja. Ikani aderin ipo sonu le ngbo 32 FM 94.9. Ori oke mokola lawa leyin Premier Laughter House. Nibe ni won pe bi ti a wa ninu eyi. Ah ka tesi wo waju Sporting Crystal.
1: Atokun oke ojare.
0: O njo bi eni wi pe wahala ninu ko egbi agbabolu Real Madrid. O tin koja oro limo limo bayi. Leyin fese won se won lale ana. Awon oniroyin fi oro wa Kylian Mbappe lenu wo. Akoko nkan tan de koko bi o koja wi pe kilo de ti o bere fese won se ana yin sugbon nkan to fi fesi e koko je nkan to woko deru be mi na ko so wi pe e bere lowo oluko ni ko so wi pe e bere lowo boss ba awon player to po se man pe oluko ni won o la mo oluko ni e lori ni ask abelua o tu wa pada tesi waju o so pe oluko ni abelua so fun ohun pe ohun ni agba bolu abi atamata si elekerin ninu ko Madrid abelua ti pada bota lati wa so sugbon orisirisi oro lo bo lenu Kylian Mbappe lana lenu agba bolu ta rige bi kan na on to tobi junu Madrid e de o gbe pelu bi kini se nlo yi agbara mo ri ogun ka kini bayi
1: sori ibi ton ba ti ma foyan so lori ti wa tun wa so pe ma de die o kin so lori figurehead ni e figurehead ni e to so pe a fe salase lori bi bayi tread softly kin so lori nu agbara o kale se ni ko tread softly yen ka lagbara e ka da so pe o dowo re o o dowo re o ko se pe yan condemn yan awa yi no da awa yi no da ta ba ni ka ma list e mi le so pe omo ju oro lari ni Mbappe boya ko mo pe yo po to ba hun e na ti igba to se gba captain band ninu egbe gba ball le blue ni France
0: ben
1: e na ti wa lati team yen ko to fa foju wi na e lo ti igba ti awon Cavani nbe nbe yen
0: ni Paris Saint-Germain
1: yes lo di oro penalty
0: won ati Neymar won ati Cavani

0: otu lori ofe ni aga jiba kan live la meye meye orisirisirisiri kan te ko ti mente aga mi ti gban ti o gban ta du ko eya ju leju eja lo te pe ko se lanu so ni bomi so ru awon kilian ba pe yen okay oro wele fele ti ya re so kini ki ya re wi bayi se kan na ni
1: baba gban
0: sir
1: ibere te bere ma fun ile si e obsibi ani ani o so radio la wa awon mo se like mi to mo wa se se kan leyin ti mo ti mari ni o won pe mi sa kiesi kiesi mo se won ri kankan won wa pe mi sa kiesi mo ti wa ri mi o mo de debe that was after he was 60 years old mo wa debe mo kan koja lo omo yi dagba lowo baba e ti da ti wa se binu eyin yo have shoe ni ye fo iti eni mi sa le guide there mo ya n tele won leyin so so so lati no flat kan bo si keji mo ni daddy oro jo ni ti eso wo yo ti lonu ohun ohun enu omo ah mo ni mo ti tell o baba e wa pere joko to ba mo rule to ti jade ni ever since mo coach era mi se mo re pa ki mi sa kesi mo nisin eh jeri perez to so pe e to wa fe contact wa kan ta won ko jade eyan ti jade fun eyan ti jade mo wo film awon beran kan mo ran ti oruko esin do won yen o control so many countries won wa gboja wa e to wa je lead team awon eruku o wa lo so fun boss loke pe won ma ti ja sale o de koju bo si pa o gbe fun pa to patan o ni you should have killed the most stubborn of them ko je ko wa so fun mi to ba ti fe nikan che sample nu Madrid yen ori e bo ko se ti o fe si ere ah ko so mo ti o fe giran
2: and the big guy lo yi gbe se ro nu gbe boya oluko ni mo ri o lo da igba ti je pe ah yo fe kan emi ri pe nkan to se daada ni
1: oda oda mo tele
2: se ri ninu gbo awon oluko ni do pin mi so ko gbo oluko ni o da o sugbon ko se won gbe mo ri o bo lati wa gba champions league tabi lati wa se kankan won ke be je ko mo stability pada sinu team yen
3: okay
2: o ni ka oda oluko ni wo loku ti oju le jagbe ma awon mbappe mo oluko ni wo sawo si den to je pe anu lori gba ti lohun o ti lojo pa eje
1: ogo to danu
2: o lojo ko
1: ko te ko te
2: o ga di je
3: pa wa la wa te abawo ya ti ko te
2: to ma pa da wa te
1: ko te go ko te go a so fun gba e o te te go
2: sam okay sawo ba pe ni so fun gba eyin te lo la ri mo ma tara si la ya e gba won be si lowo yin te da da da se fe ma ba so ro ni oh na ita ba den so yi emi o so pe keyan ma lomo to gentle sugba to ba ti di pe won na mo re nta ti wa fe jo sun le
1: ah si ke se lede wa
2: tete mura si omo to ba ti wa fe jo sun e ba ti na fe jo sun o iba won elu awon abelu ayen elo wa won gba ta won pa lo fe ra awon awon fe ra ti ti won gba bo jesu ni
1: ogoso di ogoso
2: kan yo yo gan mo player lati arifid ti
1: ya ma se lori odo yo
2: o nkan to nkan to se emi o awon eyan ma si mi gba o emi o te be ko mo yan jadiri jagan yato so mo to pa
3: okay in there me o ya ti so si ni pe ah igboro die
2: o le walk okay nisi omo omo to ti le bi odun bi mewa ti egbe re wa gba iti ti wa tun kun bo wa bawo to wa ni boya bi oke adowe engineer le ga mi le ah ibo nbe
1: ati mi ti di pastor sin first born wa to ba ti no to pe gbe lo na e lo tun ja yen ja pada be je ko pa e
3: ko wa je doju e lo go
1: to je doju e lo o ti ko o ti o ti dan ati mi o lu ti o ta danu ni
2: o ja eh do la kojo ta jo lo ti inu aduro
3: e ma fa ti
2: lo le ti ta ni le o fe ti wa mejo wa pe
3: e ma fa ti ko ti
2: me ni kankan wa
3: adugbe awon clever yen
2: ah o si bo se ri o ri ru sa si re nbe o si bo jo mo wo o ri sa si omo wo e to gire
1: nbe o wa rin
2: iru awa belu aye awon gilian babe yen won wa run e ko le da se anything
1: o ti won ti gba control owo e ni o
2: ko
1: skill owo e ko skill owo e
2: o se o ti mo ko lo oni nkan se mo e gbe joko mo gbe si
1: orun re coach wa to ba se ko ni soro amo pe lori aga
3: o wa ma warm
1: o e
3: aye lo bo
1: flo
2: o so fun ko lo warm
1: ah mi le gbagbe
2: o
1: orun re oga o o odun kan ah layi balogun ta gba layi balogun to last na ni ninu railway ni ngbati bo to di 30 ta ma mu ti ade fun ju fe lu wa pa na se ni nwole se mi ni go emi ti mo n gbeyin lori pe mo se
3: eja tesi o wa ju sporting crystal lodun 2006 iko manchester united lo gbe agba ball kan wa lati orilede wales michael carrick o loruko e leni lodun 2026 iko man u okede ko to di pe pelu iroyin to n jade won kede ko to di pe ma gba ifese won se won lojo sunday koji iko nottingham forest wipe carrick ti towo bo wi ade won odun meji gẹgẹ bi olukọ ni won tuntun ninu ko man yu igbese to da lele fin ko man yu abi eyin wo nba mi
1: mo ki baba yen ku riri olohun ise tolohun ti pari lo gbele lowo ko wa ni di flashing mo lowo eh ko re je pe ko lohun ro awon management glazers yen ko lohun ro ko ko ro won ko bo ise ro ti awon sacreke fun customer ti member oto ni kiyan ni eh opolo pipe oto ni ko ni material to fi execute ise this man igba tan fun ni towo o gba match meta the first time ko lose kankan 2 wins 1 draw
3: ben
1: ngba ti le tun daru tan won tun pe ko de tun sesi lati 7th position ka dupe lowo re ka dupe lowo fanades na ni o ka to le mo kan ti carry kito e je ki bruno fanades ni injury na o tori driver ni bobo yen no team yen o assist ma lo bi 20
3: no 19 right
1: so ka dupe lowo fanades but fun carry kin na eh o mo won sani to ba si lo sibi ti o fe ko
3: iyan la mo wi mo to nlo buno seyin
1: e ba so fun yin gba yen pe eni me 343 lo ma nlo so congratulations ko ri carrick olorun je kan fun lowo to ma fira player gidi ke ya se player ti o wa hot mi o adua la fi lero adu lo ko man yu
3: eh
1: adua ni olorun ba le lo
3: adua bi da keji e
1: a ma nbe lo pe ko lo je won ra ko nbe ni o si bo si van der sar ronaldo adawo player meji
3: sporting clever
4: adoko
3: mi o mo boye mi nikan mo run be but ati ri script yi ri ni odun 2022 ta lo te bata soja mole bo na se wa niyan boom baba pada gbase tan lo yiwo opo eyan tin soro ni so wi pe tori pe oluko ni Michael Carrick n gba ifese won se kan lo se kan lo fa to fi n se dada ninu ko man yu o ade won odun meji ni ko man yu fun bayi laarin odun meji yen kini ki ko man yu ma ri si lo Carrick
4: eh nkan to sele ni pe vigabaga ti opolopo vigabaga ti oluko ni Carrick be yin wa to daarin kan won gba yu won ni jo monday te popolopo agbabolu ga awon ololife kan so pe e se to je pe monday nikan la won mo
3: o sunday
4: ti won eh be ni saturday abi friday abi sunday shedi lo kan be ni pe to ba di saturday bo ni be fun ise ta ba fun ise bayi ni si ba pressure ma po yo ma gba vigabaga bi merin
3: meta lose
4: yo gba champions league yo gba fa yo gba carling adetu gba league o wa nbe lowo wi pe se o fe fun lowo ko fi raja ninu team yen na junks opo o ti gbogbo opolopo awon to je bi junks ninu won lo da igba je gbogbo won tin kuro ninu bi aisan to se won won ti sheri ko si agbabolu kan ti ko ni ni ijo oluko ni ti o ni ni sagoso ti e to ba je gba awon yi se si gba body sin ni bi mo ri o ba ri se yo wa mu won pe wo ma body kidige de mi to le ba mi to le ba mi le won pa bi oluko ni kokan ni o ni agbabodu ti e ti o lo oni ru awon bruno yen o ti ye sugbon kan to kan wa nbe ni pe se ri arakunrin Carrick awon yen nilo lati se pele pele o won nilo lati se pele pele daada o nitori bi pe won ti gbe se fun bayi ni si se pe e ba ni run we to na gbogbo yen pa iyen o ni pe o ti mo se o won fun ni team yi ni mo ba fa kankan tori team yen tin dead already kan to gbe fun ko je kan le wa le lorun pupo to ba di wi pe won ti bo si oju agbagadi ni si ta won ti expected in dream big pe in to sele ni gba o ye ka lo se semi final now o ye ka le se final now pressure ma po gbe yi si yo yu ku gbe yi si yi ti mo kan ni lo ba ni pe ki sa tan koluko ni wa bere fun agba bodu ti o wole tabi agba bodu ti o jade ka le mo nkan to ba fi kun nisi ba mo boya won ta na na mo bi do wa tabi yo pada wa
1: lai lai
4: amo nkan to fe sele so ati awon agba bodu mi agba bodu mi na boya awon le ni yoro yen won si wa nbe aba mo yi omo legacy don gba owo yin fun won yi ni siba
3: magoya
4: eh iro magoya go to play right abi left
3: look sure
4: look sure boya won si wa nbe boya won wa nbe abi won ni si nbe o nbe lowo lati le ebe pe nkan to ba ohun lo nlo ko ti ko nge ko ti ra oja kankan sugbon pelu won ba to ise to se yi o da sugbon o nbe laye pe mo mo se ati so le old pressure ti pressure ba de so le gbe duro so in dem ri oro eniye so won dede ise to se yi ka ma yu mo dunu sugbon ka se pele pele ka ma ma expect nkan to po lowo re
1: atokun 30 seconds
3: okay yeah
1: oro illustration ti mo se lekan lori oro don at awon mo se to so pe oyole ko ti kokopa en to disturb wa en e wo mari lueta
3: yes
1: o birin se ba okun lo nse leyin e cheti meti be daru o ni se pelu nti awon to ni ko ba fe Fọlọjú Perez ló máa ń gbé àwọn coaches lé player lọ́wọ́. Perez ló gbé ọlẹ́wọ́ lọ́wọ́. Àwọn eléwọ̀ ṣe pé Mario Etta ni obìnrin àtẹyin tọ̀. Kọ́ máa ṣe yes madam fún.
3: Agbára àtòkè wá ni
1: o. Agbára sí
3: mi. Ẹ jẹ́ ìṣì dúró lọ́dọ̀ yín. Láàrin 30 seconds yẹn náà ni. Àná rílìsì àwọn agbábọ́ọ̀lù ti ilẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì tí wọ́n kéde gẹ́gẹ́ bí agbábọ́ọ̀lù tó dáa jù nínú sáà tá a wà yìí. Mo wá ro kinní kan lóru àná mọ́lẹ̀ àná. Ta ni worst player of the season dẹ̀ ti rí nsáyé?
1: Worst?
3: Yes.
1: Kálukú ti kópa tiẹ̀, ó lè má so èso rere ni.
3: Bọ́ ẹnìkan máa wà tí ó yẹ pé ilé ìpaná.
1: Tẹ́rí tí ẹ bá kọ líìsì wọn mo lè mú inú olórí gbogbo mẹ́wàá olórí gbogbo kan sàn ju kan lọ.
4: Mi le so pe nikan kan worst ayafi ti mo ba ri eyan bi mewa kan tabi ogun ta ko jade igboke ninu awon ile because ko se ni ti o gbianju ti e abi ta ba ri lab le mo bo da eleyi o oni two touches eleyi ni one touches ko se ni to da ko se ni ti o da ta ni mo fora nu gbogbo won sugbon akan le wulo jura wa lo ntala okay so bo to ba ye ko ya ka mo mu lagidi iru awon de lab yen won so mo fatu
1: nonsense ito wa sokan mi gangan ni yan
3: e ti fun mi lenin kan bayen
1: awon de lab to wa sokan mi straight ni yan mo si kekekeke to ra o fresh bi turkey footballer to lo da be o ko to ma nse film

0: otu ti o ni firifiri aku jo meji jo meta eku ati da ti ma se gide ti ma nba wa bo aju ki kaabo ku asan kale ni bi kibi ti aye re ba ti gbe yo te tin gbe wa nikan ni aderin po sonu oke tete mokola ni laughter house ni lubadan ibe na mo fe le so akoko ito pa onure ta koko se nikan ni ni le wa tuntun ina la koko se ni oni akiyin ka bo jare ti ma ba se mo nse lojo mejo ore to pa onure bi ta ti ma gbere wa debe muno ara wa dun leyin gba ta ti lo lati bi ejo meji bi meta kan ta ti lo se wa laga gidiga gasi ko gbe se mi tude ka tun igbadun ka isayo mo kiyin daada ni gbogbo kibi ta ye to ba ti gbe yo te sin bo abi oju ojo ni o tabi nkan kan gbogbo ti oju ojo ba mu asodo yin labi kiyin gbogbo ojo un yo ba wa lara muridu ona de kunle clever le oko meme pe lori eto yi ke aye o se fa pa kan ye fa ba kan fu emi atomo yin na wa pelu wa eyo ka mara le lenu yin
1: sori ori oke mo kola mu wa
0: ben
1: o tan wa lori re
0: eje se ati ku mbi te so pe eyin le ra ile eyin le ra oke era panu ko si nkan te ra mbi o
1: ah sori mo ba fe soro nipa ori oke tente laughter house eye ki mi wa tori laye ogbe ebe la ti pa kinun a ba fe lu awo kinun igbo kijikiji ohun ni bi awa alugbe
0: e mura si
1: enjo tori olorun ara ule en agbo itan gbori nipa ori oke tente mokola e ma ba mi lo soju opo Facebook 32 FM ore wa loni owo wa iyi wa iye o ba fe ni ya mo po wa ni be loni me so niyan radarada la bere mi lowo se yen fa mojuro
0: oda
1: mo mi so mo de mo ipo mi ni le Ibadan
0: ko buru
1: ka to le fo mo oje sa joye ni le Ibadan o ti nu won ri ninu aye mi
0: a mo wo lo fi joye
1: laye ogba yan ogunmola ilu Ibadan lati gbe jaye lugbe
0: ogunmola ologodo olodogbo keri
1: lo bere emi kan ogunmola kan ni laye Ibadan
0: oburu emura si
1: laye yan jogun mi laye ogbe pe oniyan kokko jagun ajaye ni Ibadan on ba fe mu yan ni jagun ajaye agbodo ka 125 kan mo ka mi mo sugbon ki lo niyan fe ibi mo boro aye mi de ki lo niyan fe fi gbe ra ga se ibi olorun kemide aiboye ogba ma wa lodo gomina ma lo black shade wo be ma da villa boju
0: oda koburu
1: temi ye mi tori mo joni ko je pe ile an ti bi mi a ni gberaga ni
0: be
1: ni
0: ah be ba du be ni nko
1: o mo ba tu wa joni o ni gberaga ule ise o ye ki mi asak yan ni o bo se wu mi ni
0: ah
1: sugbon ki la waye mo ya fun ba lowo lowo aku ba nipo aku lojo kan
0: esese mo ni
1: ohun ni mo fi mu le aye binti laye ogba kan ni Ibadan ni gbogbo oke adoni on da mi mo on ba fe ta moto ni 2 million ba ti de be Ibadan ni 200,000
0: won ta fun yin
1: ese ni anaju 200,000 on ni mo sugbon lugbe agba ti mi de a fi gbogbo ise ni kale
0: esise buruku mo
1: agba olorun gbo atele oloye odun mo fi tele baba lola ni 1930 oni ba mo
0: wa yo baba lola
1: apostle oni ba mo le sadada loke oye odo mi le ti tu trailer se odo mi lo ti ko se pe on mi tu trailer se trailer n wa ni ara keji doni dollar me gba number si sugbon ki lo ni on mi waye mo ya fun binu ba bi mi lugbe on yan fe se gm le se lugbe aki tan lo lugba yan fe yan gm oni lule ise abi oye tunji o pe mi ise ma se gm mi agba ni mo mi da lo mi oni hun ti mi da firi lo mi peter omo mi omo bibi inu mi ni o ko jo yibo ni baba re yeyere lomo yoruba lugba ogun ojuku ni baba peter omo fe yeyere ogun yeyere wa takunu fun a lugbe a wa loju ogun ni baba re ba yeye re sun
0: se ni dodan barak
1: ni dodan barak
0: mo
1: ni ba ma na bra dada anambra so kini mo fe fa yo emi ni mo se ninu aye re kebu ye rire ni oloye ni ni Ibadan meji yan oye re wona me so pe wona
0: ehn eyin ojo ye kaka nu la bi nja o e mo kan de so bo wa
1: mo je o baje ile ibadan eso je mo je o baje ile ibadan
0: da lo fi je
1: oga yan ni maruwa lo mi wo
0: ah
1: baba egbe kan to le fo niyan je baba egbe yan ni maruwa lalede ibadan me so lori buruku oni olorun kemi ni baba egbe yan ni maruwa o lo mi wo iwo ba fe gan mi wo lale o ba wa ninu maruwa o ba sanwo igi ata wo duwo
0: ah ah ani ka won ara le ni le fota te fota
1: iro mo gbadan je omo standard mi tori pe me so oni ba mi ba gomina se po onu we so lori buruku ni le ibadan
0: gbo bi ti gomina ko le yo mo lo patapata lo laju lo se imagine a ke fi yin ri fora kankan o gbe yin ri
1: a se ma wa mi me so fun yan ni mi ya foto pe kan mo ya ti mo
0: koda a ri ojiji yin bayi ri legbe won
1: mo pon le se mo emi ni mo se be
0: okay ogun di me lowo yin ni o ja mo ri yin
1: reason ni pe an gbo agbalagba ni mi an gbo aka mi mo kan mo ro pe boya mo mi soselu reason re ni an ba tin ya photo mai kan game danu
0: e ma je han be
1: e ma je ki mi agba ni tara mi ibi mo bojo ori mi de boni o
0: e ma binu
1: ma fi number aka bi esi ti le badan ma fi han lori phone
0: mi
1: e se pe boya oni han ma lo soju opo facebook 32 fm omi gbo be o joko tobirin abi anu re se bebi apajewejewe ti re ma lo soju opo facebook 32 fm mo ti dari ji tunde dowu mo ti kerin fun komo inu re na ke fun tunde dowu wa lori facebook be o lo o lugbo ba wa di time ni wa ma ro lo be ketiketi 32 fm 94.9 feyin e so ba teki ti wa ni be o in la wo aso mo wo loni in a ri pe e se pe mo ba sere sere wa anniversary ile ise awa a fe se kini mo so lori oke tente leyin
0: premier
1: ijo abade fe se number la mu oni abade mu number re o ba de be eyan si kan ti an la lugbo le an le ba yo wa ji transmitter ri ani ko je ko mo won mi se ma lo soju opo facebook la share ke ma di gba tunde do ba yi o ya o baba e ba mi fun ni o meta ni okada tutun ti wa ma yi boya olawon te nfun olawon te nfun o se ra re re ni 32 fm 94.9 feyin e lo wo baba re be ni lo ba mi ki tunde do wu sibe ati soba teki
0: won ni yin ni yin ni le ba se mi ko to di gba le te si waju lori eto aki gbogbo eyin ti e ma duro ti wa patapata lori eto be lati gba dati bere eto yi ti de bi abade eh ko si ba ife se tani daruko alagba soba tech e se gan ni e ko gbogba ati je ati mu yin ko ni nira o eh ni de ni alagba lo ba gan na alagba tunde idowu aki gidi gan ni
1: eh suneru
0: e fara yin bale tuneru kin tuneru ba o
1: ohun egberugo wa ri omo lile ni ai tuneru ni
0: obun kan da ni te le ri fun te mo so gbogbo asiko ti abi ri won loju opo facebook mi ati won soro won wi pe oju ojo ni o yi pada ni eka bi ta wa pe nkan to fa pelu ise ta ba ti awon fi yoju si wa niyan bakan na igbeyin wa te pe a o mo yin ri loju opo tiktok te kan ma danu awon eyan dun latara ori eto yi adupe gidi gan lowo yin o ino ni to te wo pe baba parun to o nla bi o nbili si e dani te te tun sha mi awon eyan a se gan o ni asiko yi a sumoju oja were were gbogbo eyin eyan wa na je pe a mo fun yin nikan te lemi wa te gbo be fun yan te bi ntasiko yi so ohun lo fa adupe amo lori pe en gbo wa e se tun bo ba ni fife te bi gbo wa e tun je popo e royin fe lomi lagbe olon lori eto loni o se ke ka to ku o lere to ati ra won ala nu lo yirisi ti won message wa ta ba de ti ri e ti mo ba ye ma se na a ma pun ka rile a ma pe ka ori oko ni e fo kara yin bale sugbon je sele re ja de oju oja na ka lo ri gbe po lo bi melo kan baba ti a wa pada de a wa bara bale se pe tele a ji bole ma pari gbo onjo yin mokola ohun je olori ama wusa onje mi agba mokola ohun la wa bayi ke bara bale bi be ko lulu oni to iwo ya mo pona nbe nbi ati ko odun ti de ba opolopo yen ni ke tatata igbe bo mo se odun kankan ona bi ti mo gbegba ti o fi ran odun ra na so e ku kale na

0: eka bo kwada lati oju oja ikan ni ade ni po isuna na le ngbe oke tete makola ni Ilubadan ni laughter house be gangan ni afidi kale si e ma isi binu boya wa ko ta ko wole o kini ohun se bakan bakan asise to mu ibo to fi ori eja sinu gisa ohun lo sele ma ibina la o loju opadu jara wa awon yan be nbe bi ba ti tin de ni oko kan ejeji ati ri oluwa Oluwa 2 years back and dagi aki ade customer da dan back na grandma Susan Akinboye won shadow fun wa nipa lezu e se gan o awon mo sin na o ya daada to ti ya daada kunu ya buruko back na alagba dagi aki ade ati Toluwa ni oye ni yi ari anbe awoke Victor customer daada ni itaye aluko ati Azizat Ayomi po si e se enche e se bi ojo na akin gan to baba nwi beba gbo ko si onko ti enikeni le se si bakan na gbo yin te nbi lo wa igbe eri wa wo na won bi eto bi meji ta se bata wa lohun yen ohun lo fa so ba ti wa beba isigbe ti wa wo en na le ma bo loju po lu jara wa Facebook ke wa wo anbe en to ba ti wa nbe ba to di share si waju ko to di gba ri enikeni to pe e fun yen to ro tabi e fun yen ko bo odun na opolopo awon ti wa loju po Facebook na lo je wi pe won se ti won latara fe ti ani siwa ni owo ta fun won gan awon gan le fun yan ju be lo ife lasan ni won ni siwa olohun ni ba ife na ko ni ba je o ai chief mu ro bi se e mu ya mo po wa be mo wa
1: lia kasabia ohun lo gba ni lia kabidi kisada
0: lia ti de awon odun
1: Suzan Akinboye omo mi li akasabi
0: ya ma agbalagba ni
1: esi grandma omo dun melo ni stars e tori o ti mi wa nkara
0: ah
1: mo ni an ba ti mi wa ma na soju opo Facebook 32 FM 94.9 feyin e eso wo lowo Suzan Akinboye ni bo ba wa lowo re ma so eso wo lowo e lu jeta gan lugbo yi on fe se lasipo iki mi fun lowo ko n fi reja eri
0: ni beyen na
1: be se gbogbo ni ba wa ni bi Suzan wa ni na le lowo ni oyibo lomo re fe so yan oyibo de ni ayin toju ana ayin kana gan lo sise oko omo re o jo oyibo e siri debora I greet you Mr. Clever so oni do ewo ni I greet you oni I service
0: o awa na ki yin o e se gan
1: ma jira re oni I service ya debora wo
0: debora la grandma debora duke e se gan wa na
1: se gan ma lo na be ni ni
0: e gbogbo benin yan pon won le gbogbo yan le yan pon
1: ni logo ni grandma bolo ti mi grandma omodun melo ni
0: apole lara nfe apole se mo pe gbogbo awon agidi buruku buruku te dawo na re tawon tun de do fi sa lo ti mo fi da si wa mo tawon so ba te ki fi lo ton fi da si wa mo
1: e so wa ni be ni
0: ehn mo so fun yin niyan o won ni speak yoruba
1: se ye ye mo mi so ni oni je pe give away lo mi waka
0: won ni so yoruba ke mo so je sa mo se je se yoruba ni
1: boya je sa e hausa ni je sa alalaba
0: to lori nje mo je fe so fun yin pele pele pelu oye oye sonu de pe je mi ngo ayo pele pele
1: ati mo mo ko la bayi o
0: so je pe
1: ati mo mo ko la bayi o
0: ori eto la se o mi bo ma ko iyan oloye
1: on je oloye kekere si mi ni mo ko
0: o mo di pe mo wa wo yin jade o ese won erin wa bi o ati ko nbi a wa lo gogoro
1: on bi anda
0: eh eh igba yen le mo pe ibe ita wa jina sa won nisin bayi wo kan gba kono kono ni o wa mu yin bo
1: do o ba se se lale gan ma pe yan oloye ma pe Adamu ati Musa
0: oda
1: kan wa ba sadua si letu
0: oda ko buru ko
1: tori bi mo joye si ni an de ko yan mi kere ni be
0: won le joye kaka e faraye ba de
1: se oni so be le so loju mi
0: emi na ni ona
1: oro eyin na mi so ni fun won so ni o se se lale ki mi po lori Hausa
0: fun kini
1: ki mi ke soro oni ba je Hausa ba wa ni mokola lowo lowo bo e jala ina siki mokola kanaji baba siki radio muna 32 fm a premier kajiko ka premier ni muna chiki mokola na
0: chiki ni
1: mo so mu ya Hausa ni pe boya kan le wa ko to ni pe a pari eto
0: kini kan wa se mo mo mu yin awon security ni kan fa yin jade ni
1: ewo
0: ni
1: anu re se mi o fe rona ewo ni gbogbo re lori iro
0: e se ri ba won ti ja si yin
1: e ran mi o mo ko ko ruko re gidi angeli le da omo
0: Hello. Boya mo kola le ni iwa e kale.
2: Baba Clever.
0: Sir.
2: E ku eto.
0: Hello sir.
2: Sheri baba karo. Amawa wo. What you need?
1: tori on ti mu o net on ti gba bi o ti mu ah o wa fi magba lagba soro
3: o da bi epi oju opo yen
1: oju opo ko fonu re te baje re ni
0: to daada ni oju opo yen o to daada ni
1: fonu re lo baje
0: fonu baje ba wo
1: iwo ba tu bi da pe wole ko ba gbaragba soro anyhow
0: azo kan fun pe bi hello
2: hello
0: sir
2: hello
0: hello an da yin lohun
1: o le gbo mo
0: an da yin lohun
1: mi le gbo oh mo mo
2: ah ti won joye kankan
0: won la won fi joye kankan
2: ba ba won so ra ko la de mo kan ba si a ti joye
1: kankan kai kai wa lighter light ba na so wahala ka ti ko Awusa buruku la awusa o so ni.
0: E mo ti o se.
1: Awusa kanu.
0: Eja de oju oja na. Ah calorie gbe po lo bi melo kan baba ti a ba pada de. A le mu yokun bi o ti lapere. Ya bo si wa nbi bayi o. Won o lo bi kankan kan le so. Bo le ran odun se de. Tori ile ya nisin asiko die bayi na loku. Ma ta ba virus ko melo kan. A mo kira wa ku odun. Sugbe ja doju oja na e ku kale.

0: Oluwa Praise. To fi ma awon akorin ijo CAC Oke Buto English Choir. Oso Sami Badon Agogo Meta Osan 3 p.m. Igbogbo to ma bere. Lojo Sunday 17th May 2026. Rotimi Johnson lo ma dari eto. Iye ni Mof 21 Verse Center lori ni Gbogbo Yanajo Oyo Ibadan. Gbogbo eniyan to mo ri Olorun e je ka jo darapo ma Ayo Brand. Ka jo fi yin. Gba ire lowo Olorun ofe ni o. Ko sowo wole nibe. Ayo Brand lo pe gbogbo wa o. Je ka jo pade nibe.
1: Mami, te ba ri bi mo se fo ile igbonse yen. Ewo, o mo gidi gan ni.
2: O le mo loju looto.
1: Sugbon lilo Hypo toilet cleaner to bo mo pa awon kokoro ifojuri to wa nibe.
3: Be ni o.

0: funzire mo le yi lori eto loni loruko re pe ma fun oniyan mewa ma fun on lowo
1: e farabale
0: ba mi sagan
1: se mo pe e ta se lo na be se so pe enikan e fun enikan lowo loruko enikan na ni te je gbese jo
0: funzi be ka to
1: ku me e te finish na la tu promise amo eyan yen no ba bo so do po fesu ku ni se fesu mo sagba funzi funzi ta bere wo lowo yi a ma ka jo wo te ga mi re gbonu oko e ti fi fun yan kini e bo e farani bale te ba ti rowo e mo ko bara yin mo ya so mo yin lorun mo kati mo so
0: funsi
1: o mo
0: re bale
1: ora
0: mo mo mo le se lori eto lale loruko re
1: mo so fun yin
0: pe mo le je gbese de
1: ora ora ko buru se won be yin se se be yin se won ni se won ni calm down won ni cool down
0: o
1: ni o re pele won ni je pele pele won ni se ba won fa yin lokun niyan pe pele pele se mo je gbese eh won ni mo je gbese ba bale
0: funsi a so be gbe kimi calm down
1: o be je mo pa kan lorun yin ni oh but ni fe yin ba
0: wa ye lo mi gbo mi lori radio 32 fm 94.9 fe yin e funsi
1: be kini
0: bi mo se se lori eto re ni
1: eh ani se mo ti so be ke fa mi yan lowo won ni so ta when they jump, say, say, what they cover you need?
0: Hey, show my bag.
1: Oda, anything here, so buy.
0: Okay, you go back, but
1: tolo,
0: gbogbo o ti fun mi so ba tech ba da pada fun o
1: e lo gbo kuku oju e fe ma domino agbada nu mo so fun
0: si ti wa nibe
1: mo ti
0: fe ran lowo iwo so ba tech
1: mo ti ni e fa mi eyan lowo e ti se nde owo si mo mo emi kan gba yin leyin ni da si o ini e mo pe lori eto yi awo lawon olulufe ran edan awon ifi pali to gba nje ba ti ni a se awon eyan wa na de ti mo sugba la ti ro
0: mo e ma lo sojo po facebook 32 fm 94.9 fe yin e ke to ba ya mo ko soro lori eto loni funsi lo wa ni be omi se dada ni lu oba
1: so ba teki
0: soro re dada
1: ba ro o ti da mi so fun yin mo so fun yin mo so ba teki n gbo wa lori radio garden se be ti bu won bu won
0: mo mi sagbo ojo meje kan fun o
1: se be ti bu so ba teki ohun dadi nisin gbogbo o awon se ri n demo ni pe temi ati won ba soro se gbo won ni me and you se gbo ba won ni mi ayu ka mo pade mo so te e so fun yin
0: so so be
1: a so ba te ge mo le ri o a ga ti wo yan a gi won ni so ba te gi mo so we won mo le fi kan ni sere radio garden mo le meti ba won a mo gbo wa
0: anti aki account re
1: a ga ti wo
0: yan a gi to di gba mo mi sadu ojo meje fun o se fe pari ni
1: ai mo ba te so ki ko mo ba te lo ki so ba te ki mo ba te lo kini ka kini ka so fun yin mo so fun yin mo ni e ko bara yin awon fun si te n pariwo yin nisin won ti mo pe yan pare ni awon so ba te ki lo tun gba yin nitori tolohun pe ja se tolohun lara yin awon le tubu
0: so ya so ba te ki o ba ti se toni mo se ore
1: fun mi mo ko le ri be so ba te ki ni suru e ti suru o e mo ti se kankan o e ti e be lo ni ise
0: mo ba so ba te ki
1: mo bo so ba nkan meji so ba te ki o fu wa
0: o ja pari adua ojo meje mo mi se fun olorun
1: mo buru e ti da kan mo
0: mo so yin so ba te ki mo mi gbadua ojo meje
1: mo ni e ma bebu
0: o se o mi bo la pari o ba ti pari mo ja pade mo
1: e ti ko ba yin so fun yin mo so pe mo ni tun de do wo le mo gbo wa so ba te ki o le mo gbo wa ise lo mo fa
0: ngba mi le mo o ya ti de do ke mo gbo so ba te ki won ni kan mo ni laye
1: oda you are not replying kila bi o
0: funsi so ba te ki ti de funsi fi mi sile jade
1: doctor
0: so ba te ki ti de
1: so tu ti tan boya funsi ni ese ja ka na ba nisin e mo nisin ba ti
0: funsi me ni di ran lowo so ba te ki ti de
1: so tan so ba te ki
0: se ri ba so ba te ki a fun mi
1: se ri ba
0: lori re tun de do ni me gbodo ri lori eto mo emi ati e cheche bere ujade
1: ti so ba ti tun de do na ba tun de ni e so pe ki so ba de
0: lo today do lo fe sasi mi
1: oda
0: olorun de ti mo number u le re
1: oda ko buru funsi se kan send account number won si yin ni abi bawo
0: omo to dun re ni
1: omo to dun gbogbo eyan le sa bu ba
0: iro awon omo to dun omode ni lori kini e se pe boya ki
1: funsi la won eyan de tin pe mo ba ni si
0: lodi ma lo soju opo facebook 32 fm 91.9 fe yin e binu ba bi mi lale ba gbe system kan fe nikan
1: system se system le se isa e ma da ran zawon ne lorun o
0: iya ba lo mo ni ma gbe fun o so ma tech mi wo ma mo jan ko si alaarin o
1: so fun yin mo ti emi ke mo mo to ba de mo ni so ba tech o le mo gbo wa mo ni won o le mo gbo wa se so ba tech nkan meji na fun wa ta ba fun wa loni o tu fun wa ni owo odun fodun fun o se tin bo sugbon me le fun wa bayi gbe ka ko fa mo eyan ka fi we ka bi webi
0: me ni di owo me ni di owo
1: yes eyin ni abe fun lowo eyin ke nbe ti buyan de te re bi ere ladan to a ma fun yin lowo
0: on gba so ba tech mo buyan
1: fun ka e te ko so be ki so ba tech mo binu pe fe nu yin gbole e ko so be
0: ah me gboro be niyan mo mi gbadu ojo meje so
1: oh yeah yeah
0: ti da se ki mi da wa du ojo meje mo mi gbale olori se ki mi da duro
1: se be so
0: gbo re ke wo
1: se be so gbe epo ti danu moto yin e bendi e ni e koko so wi pe so ba tech mo binu jare mo binu o Esobe.
0: Ngba so ba teki.
1: Ani o.
0: Ewo ise mo mi se
1: ba ba. Ah, ti dan gan mo. E ti mo pa. Eni so ba teki mo binu o. So ba teki mo binu o. Esobe. E enji ki so ba teki mo lo o. Enu se mo wa o.
0: Ngba so ba teki.
1: Ani ke mo ba ti mo lo o.
0: So ba teki.
1: E da bi din ko ba won ara
0: ile mi. Mo se iwuye o.
1: Iwuye ta
0: ni. O ni je baba egbe.
1: Ti bo nbe.
0: Baba egbe olokada ni Ibadan.
1: Abi baba egbe oni awon ribaro. Abi wo yan fi je.
0: Baba olokada ni mo
1: se. Baba egbe olokada.
0: Mi ra ise gbe ge
1: ge. E da ko buru e mura si.
0: So ba tech.
1: Eh do e ma ga yin.
0: Awua.
1: Awua kini.
0: So ba tech. Awua.
1: E so wi pe so ba tech mo binu won wa nbe won mu wa won.
0: Mo se so ba tech mo po mo mi lori ile ise.
1: Ina e mo gbe enikan ti soro yen nisin won ni pe bi tawon je ri yin do alagba olajide olugbenga won ni boye yin gan eyin lefun eh baba tun ja bi oye pe lo ko radio won ti mo wa ni yin ni
0: won
1: kan yin mo gini
0: o mo mi tan
1: won kan yin mo gini
0: wo olajide me ba si laye tun ji le ko ru be
1: be ni eyin le rubu lopu abe le ba run rubi
0: ki emi ni mo mi fun ni gbogbo idea ola olorun ninu aye re ola mi
1: eh
0: olorun ma ti je mi lo nisin
1: ah gbogbo nda ni lori eto yo mo fe ju bi iseju bi merin lo mo a je pe da patron so ba te kilo ni boya yo di ose tin bonu tori oni awon ti ra bi iseju bi marun ah lori eto yi ki la fe se bayi o
0: funsi o ya lo fun mi ni $50 ki mi fi ba $50
1: Then I did your bete bete tan ni ko tese ma fun yin ni kan.
0: O gba fun si se mo ri o bete bete ko. Ma da re mi ati fun si ri ka yo ti ke pe kan ba ya mo ko soro.
1: Eh ti ma
0: lo lori
1: eto. Eh ti ma pa mo so fun yin. Mo so ba de gise. Wo ni da yin lo. Lo de do wura. Wo de. Se ma ti de ma ri won. Wo ti de.
0: O ya mo pa se mi fe ri ni be.
1: E be ri e ti da kan mo. Awon to de do wa won gbo wa. Won le nkan meti ni mo wa lenu ise won wa ti epc be ti mo gbo wa ni tru
0: ni tun de gbo mo ike mo gbo le ise mo
1: a mo ma agba ladun ti en je won ni dayin lo won o ge yin ke
0: so ba tech mama jan jarin ri aru o
1: oh e ti dan gan mo
0: ti gbe bo
1: e ti dan gan kan mo e ti mo npa so ba tech de gbo ah won bo pe ile ya lo de tan yo ka won fun yin lowo ke bi erago ke pa je se ma te fun lowo re e mo npa ko boss ti fun yin
0: e mo nko ni meji ka won pe gbe
1: oni e pe wole jare ke baya mo ko soro le
0: oni meji ni mo fun lori ofe oni di amore ni o
1: 0809497909 tabi 0906220 62949 jopo ti o wo bi bayi na ni a ti ri ipe yen kan se bi ene ti o n kolura won ah nkan ti yan o won ti pe phone pa o emi phone ti gbadanu o phone ti ko da bi pe nikan kan o ni le ri wa pe o ah nikan kan o le ri wa pe dako e ma binu phone awon lo ti ku ko yi si la da ro ko duro pampan ni tana pampan o ni tana won ni let me know where you are get it o da bi pe ni se gangan
0: kan so ba teki mo ti wa oke so ba teki ma lo fun yan ma lai ni ya o e olorun lo mo bi o ti mi rowo un gan olorun lo mo bi o ti mi ri
1: kilode
0: won ofin fun mi ti poju kilode
1: eyan ma be lowo adele bo ni bo lo ti gboyun wa ni e mo kan ti o sele je ki awon ara le atawon lo le wa ka ma ba ti aloja re kama rale
0: titi baba mi che o lo pe mi lori eto ni loruko baba mi che boya kimi fun ni o marun kimi fun olowo kan boya pe lori video baba mi che kan mo pe me so lori buruku ai so lori buruku pe lori ko fi mo pe ule ise la wa e se pe boya mo mi denu loruko baba mi che alalubarika apantaku an lale de ojesha omi se dada nilu oba loruko re lori eto lale agbalagba meta lo wu mi kimi fun lowo lori eto lale agbalagba sori baba mi che be ni e so lori buruku
1: to
0: live and direct na mi wo baba mi che lori eto an loruko re se ati mi lo ni
1: ati lo jo ti lo
0: la
1: to oniyan se olobe se gbogbo yin de
0: so ba tek o se o
1: e se gan o so ba tek e se gan o a tun pade lagbara olodun ni ijo mejo lori eto isugbon yen wa e ma ti bibinu eto wa te mo daradun re ni orumoju yen yen tuju ka yen a se ma tun ye kike kan lowo ta ba ti pade e mo gbo wa pada ni 24 hours be se mo gbo wa sumo si ajo asiko na e me gbe po nbe o ikanada ni gbo sonu 32 FM 94.9 e ku kale

0: kò ṣe fi wé koko kòrókò ìfò labalábá sí yàtọ̀ sí tẹ́yẹ àwòdì bẹ́ẹ̀ yẹ bá wá jura wọn lọ ẹ̀jẹ̀ akansara solongo 32 FM 94.9 laughter house orí òkè tètè premier mọ́kànlá ìbàdàn.
1: World that moves faster every day, it's easy to lose touch. So, Trophy Lager is giving all honorables an official day to connect. Find your honorables Thursday. It's a commitment, an invitation to raise a Trophy Lager and reconnect. Because amidst it all, honorables always show up for each other. So, call them and find your honorables this Thursday. Trophy Lager, made for honorable moments. Drink responsibly, not for sale to persons under the age of 18.
2: Oúnjẹ sì jí ọ̀rí àwọ̀ tí bòmírín mú kókó dàgbà ẹ̀rí làpẹrẹ ìdùnnú 32 FM 94.9 fẹ́yìn ẹ̀. Laughter House orí òkè téńté premier mọ́kànlá Ìbàdàn.
3: Ku dede asiko yi gbogbo eyin olugbo mi nile aisan ti ogbogun adani waye koni fi se enikokan wa o oruko temi ni arole obadara ti gbogbo aye a ma pe ni baba oju ni mole ara baba oju ba mi kale olootu aisan ara ati ofa ara gbogbo ike ti ba nse yan ninu isan ati wa nibi ile akinloye legbe ile akinloye ta akinloye loje nilu ibadan legbe ile epo tota ibe la wa bayi fun gbogbo eyin te ba fe ri wa gbogbo eyin customer wa te tin wa tele abi eyin te sese fe ma wa e ma bo wa sile akinloye ita akinloye ni oje ni ilu ibadan ero ba ni soro te ma pe wa si ohun na ni 081 3383 1198 to ki la fe bara wa so ohun na ma ni oro nipa irina wa tori pe awon agbalagba yo ba wa ma ni oju lo bara atelese ni oba one ibi ta rojude edumare je ka rese de be ti wo ba ni ipenija oju mo owo otun re ko fi boju otun ko la mo wo osin ko fi boju osin ko la ko wo ipo ti alera oju ti e ba wa boya oju yi ngun oni abo hun e abo sana abo rin e winni winni abi wo to ti e ri na ri la to wa ni atelewo re wo to je pe ti won ba text message si e lori phone o le ri na ri ka abi wo to ti e je wi pe to ba nlo bayi o ma jasikoto o ma jasigegele latara airi na ri iwaju abi lele gbogbo awon aisin kaisin ti o le ma fa ki iriran re ki oju re ko le ma gba dola mu wa yoju sile ise obadara ni ita kiloye legbe ile akiloye oje ni ilu ibadan abi wo to ti e wa je wi pe nkan fufu to nto lo bayi o wa lewo ti bi irina ti e won le ma pe fo loruko orisirisi wi pe aisin cataracts lo nda wo la mu abi glaucoma ni abi myopia ni abi pteridium ni abi wo to ti e je pe ise loju ti o ti e ma su gbogbo awon okan wonyi aisin oju ti o da ni orisirisi nkan lo ma nfa aisin keyan o ma ri na dede teyan ba nerun ajaka oko elewu gbedu a ma sakoba fun irina eyan kokoro nu eje a ma sakoba fun irina bakan ni keyan ma se eyo welewele bi e merin bi e marun abi to sugar abi funpa giga gbogbo awon okan yi o le se akoba fun irina elomi si ni yi ofa ni o sakoba fun irina ti e ise lo laju ikale ko fi ri nkan kan mo elomi si ni opolopo efori opolopo aisan to ti ko si ni la lati kekere bi kon ma ni pe to igbona ni kini yi ni o le ti sakoba fun irina bakene ti ekun ba poju ekun asuju o le si akoba fun irina eyen bakene ni ki ironu o poju ninu ara abi ifunpa giga o le sakoba fun irina gbogbo awon one kone ti aisan irina ile ma gba dola mu boya o le irina erun to sumo ni ori nkan to jine si o ni wo le daka newspaper o le daka alqurani o le daka bible abi ko te wa je wi pe to 1000 ni 200 ni iwo omo yato ori na ri ah ma dagun la si oro ara re o ma bo wa sile ise obadara arole to wa ni ita akinloye oje ni ilu ibadan legbe ile epo tota to ba ti le akinloye gangan iwo bere wi podo papa oju ni mole ara abodo oloye obadara ibe lo nlo ero oba ni soro te ma pe wa si ohun na ni 081 33 83 11 98 081 33 83 1198 nile se wa to ba gbe aisen ipenija oju wa a wa kokko se ayewo fun e ayewo ina ma to wa so na awon isen e to ti laan yen abi se to ngbeje lo si bi irin na abi se to ngbeje lo si bi agbari to ti ni ayen tofa to ju re fin su abi tofa to firin na dede o da yato mo laarin aro laarin osin laarin ale ayewo ina ma to wa so na e gba kadi wa pelu operete a si se ayewo yen fun yin ni ofe gbogbo won to ba si wa nbo wa sodo mi nipa aisan arina dede wa agbon eyo kan e to lomi ni dada ko mu dani tori pe bo mi se wonu agbon o si eda kankan to mo oju lo se la ti ori na kedere oni ya won ta re opolopo awon yen wa sile se wa ti won ti wa ndupe eledua yo ka won na me ti o wa dupe lagbara eledumare e ma foju yin sere o nitori pa ki roju ra loja to ba ni pe ni ja ni bi oju re ni bi rina re abi wo ti e mo yato ti le ba su abi ti le ba mo o da won mo to bi mo o mo to fe je ori na ri kan to fe mu gbogbo awon kan yi aisen oju ti o da ni to ba dile se wa lagbara eledumare laarin ojo meta pere olohun yo se ami si oro re iwo lo si mo pe olohun ti wa fun enikan si ju enikan lo bakan na fun gbogbo eda to je okunrin mo fe ke lo mo wi pe opa eyin wa ohun ni agbara wa gbogbo olomo okunrin te ti de okunrin yeye okunrin yebuyebu lodo awon iyawo yin eyin na tara sasa e ma bo wa gba egbogi tagiri bi esin nitori pe ro lomo okunrin mi to ba fe ba ololufe re sere ife laarin iseju kan iseju meji o ti da towo re sile abi won to ti je wi pe to ba ku sata ko sumo aya re isila aro ke wa lewesi elomi ojora nbe lara re elomi teso nbe lara re idakole olojo to ti pe o nbe lara re ki wa lo ma sokun fa re elomi a ma je nkan todu todu bi sugar ni bi suti ni a ma sakoba fun opa eyin wa infection ta mo si kokoro ibalopo to ba ti wo Sinyola, o le si akoba fun awon isen eyi to nbe mi gbeje lo si bi nkan lomo okunrin kisan yo si le kisan yo si wiki o le si akoba fun omo okunrin ko ba le taputu lodo yawo re bakan na ako jedi o le si akoba fun opa eyin re idakole ta nso nipa re yi a ma da mo omode a si ma da ma gbalagba erolomi o ti ju 70 years lo o ni le taputu lodo yawo re elomi si ni to ba se kusuka suka iseju kan iseju meji a re o kan wa le ni wesi to ba si gbohun mi to si mo po ni ipenija ale si dede olomo okunrin boya iwo ara re o ti e le rara ni abi ta re ba le laarin seju aya iwo ara re o ti wale abi won ton ti e wa je wi pe to ba sumo binrin laarin seju kan are a ti wale abi won ton ti wa je pe nkan fufun o n jade lori nkan olomo okunrin ti e o ti ni kokoro gonoria ni abo ni ato se lojo to pe ni abo ni staff ni abo ni chronic infection ni eyike yi infection ti ba je to ba gbe asodo wa a ma se ayewo fun lofe e de gba kadi wa pelu owo perete te ba sin bo wa e mu igbagbe yin dani tori pe nile ise wa a wa sise pelu iberu olohun siye to mu lowo to ni ri iwosan ni odo wa a wa ki fara niyan tori pa be olohun ko fara ni wa mo wa ni ita akin loye legbe ile epo tota gbogbo biki bi te ba tin bo wa ewo moto to nlo si oje esu kale ni ita akin loye legbe ile epo tota ebere ile akin loye ile to fegbe kegbe pelu ile akin loye ibe ni ofisi obadara wa fun gbogbo eyin te je arugbo te gbo mi nile patapata te ti ni ipenija aisan ese ese ohun la fin rina lo si bi ije imu wa eledumaro ni gba ese ni owo wa iwo to ba mo wi pe orukun indo la mu abo rin wonku ohun te goloba goloba o le danu po na meji opo na meta ise ni wa ma joku yo ma re wo wesi abi wo to ti e wa je wi pe ofa lo ti sakoba fun gbogbo isin ara ti e o ti wa di degedege elomi o le dapa gbe mo elomi o le dese gbe mo elomi ti ba rin lo bayi ise ni slippers yo ma jabo lese re ba to ma jabo lese re elomi atelese ti e ti wu bantu ise la tele se o ma kan ise la tele wo ma kan igba ti won ba fi abere gunyan abi ti won ba dayan le kan na gbogbo awon kan yi kokoro nerun kokoro fara kokoro neje abi awon kokoro lobutu buruku to n sakoba fun isen o ti wole si wo lara niyan pelu ogun olohun to ba yoju si mi ta ba se ayewo fun a mo awon isen e ti o da mo ninu ara re a si mo rogun ti wa lo ti se ara re o fi jip kebe kebe pada gbogbo eyin te larugbo nile eyin na gba rugbo yin jade e ma dagun la soro won e ma se pe o ti su yin te eyan ba jade yen ma wa solution soro igbese aye eyan ni ese n da awon arugbo yin laamu ikun da awon laamu eyin ni dun won ibaradi lo nro won ejika lo nro won abi elomi o te le dapa gbe elomi o le dese gbe elomi to ba fe mu nkan bayi ise lowo re o ma gbon pepepepe elomi ese parking city ni ti elomi se lori o ma fo wa elomi o nlesun dokan dada bo gba awon kan yi kokoro ladiki atun ma sa ko ba fun elomi awo ka ni ti e bi se nwo sotun yo ma wo sosin oni le da pa gbe oni le dese gbe to ba ti ri gbogbo awon apere ta nso nipa aya ara yi yoju sile se obadara ma dagun la soro ara re ma se na lahi na lai teri na turu oni mo ero ba ni soro te ma pele se obadara si ni 081 33 83 11 98

asaji de ti de are run omo bale run omo nigbo ka jojo gbodo wo awa lo omo nigbo moya so to nigbo moya so to je po ran gogo diran won lenu iran ajoji to ba won nu gbe awon baba mi ru won na mu se bo o tun ti de o this is the one and only unique presenter on radio and confirmed MC Difference dele ejile dey eh je ki faaji o bere eloyo yo la ma nse lori eto tabi lale bobo akoche tawon jensi ba ba po lodo won a bo si gboro igboro to mi ti ti ti ti ki lo trend ni gboro oro oselu lo wa ni gboro lo lo bayi a de ba won a ba won bere ewo libe la ma wa lo si jeun awon agbalagba agbantara awon baba baba awon mama mama a se ele nbe un si won oya na opo abi opo leti ti en dele ejile opo abi opo ninu le titi ni o mo jile o mo yan bere lowo awon boda yin le won lawon ti gbojile bo ti e se lekan e kule o.

mori embe oduro re ewu amu nile alase God Grace Properties oga mi eyan mi ni eyan mi oga mi ni wo ba ti mu lowo a yo le fun ni ko soro ko ni baje la se edumare awon eleyi nko mi je lataye o lataye one ko ni baje ajo ma go kesi ni la se edumare adele ejine mo tu ti de o ta go meji la elu a jo wo wonu ara won gidi gan ni ori pe faaji yen gogogogan.

0: ẹyin tẹ ba gbọ nbi e le gbọ nibomi tori dele ejile mi o mu sarara o ti pe gan dun me dogbon 25 years please na play
1: o taro borobo
0: iro borobo
1: borobo skiro borobo taro borobo skiro borobo taro borobo
0: ewu onile lati gba to ti je wu asewo
1: e gbọ e da kun ero
0: lati nsun gboro ba di baba laye nsin en ti o ba wa jenu yo le ba wa jenu aye

Ọlọrin ma ya pa lalẹ ijọ yen o. E gbagbe o. Mo ni alaye mi kan. Sami. Sami wonder. To ba nkorin bi barista ni e mo wa bari kiri. Lati kare akoko o na ma wa nbe lale ijọ yen. Alaje Ramoni Akanni ma wa nbe. Tawon Ramoni Akanni ba nkorin e ro pe wa so ide ni. Àwọn ẹ̀ kó mi jẹ gan. Bàbá orin Alhaji Mèyọ́ Adéríbigbé. Bàbá ni wọ́n máa jókòó bí bàbá orin for the day. Bàbá yìí fẹ́ràn mi gan. Èmi náà sì fẹ́ràn wọn gan. Appreciation night. Délé ìjìnlẹ̀ 25 years of microphone. My mic, my pride. Venue, pariwo ẹ̀. Proudly supported and sponsored by God Grace Multi Business Ventures. Ewo nile. Alẹ ejọ yẹ awọn eyan ma je ebun ile. Agba lọwọ Ọlọrun. Lagba lọwọ Ọlọrun. O baba wa de Ido. Ni yana kufu. Wa lo won ton lo nse sibe ya burata. To ba wa lowo re ni osun. A yo fun o laaro.

0: Ibole wa yi. Imbole yin tin jaye lale yi emi wa ni bi se. Mo wa ni bi ile ise radio tin
1: ni. Se bi Naija niyan
0: o. Eh. Si si.
1: O se wa.
0: Ibole yin wa egbe mi debe. 09062949 08097009. Yeah, Elizabeth, it is.

0: Ibere kan wa ti mo fe bere lale.
1: Todun so koja ti won o si laye imo loni.
0: Hello.
2: Hello.
0: E ka le o.
2: E ka le.
0: Iya Elizabeth.
2: E ku eto.
0: Iya mi da da oju oni ti o laye.
2: E ku ati le bole.
0: Ile bole ni o ibi yi wa oke o.
2: Oni jona loruko Jesu.
0: Ami o, ami o, ami o, ami o.
2: E ma tesiwaju.
0: Ami o, ami o.
2: E ku eto e ku ajodun ojo.
0: E ku dide oju di.
2: E sopolopo re loruko Jesu.
0: Ti mo fi koja legbe yin tin si mo pe egbe yin mo tin koja o lagbara.
2: E sopolopo re.
0: Ami o, ami o, ami o.
2: E pele.
0: E le ma. Eto ni ma.
2: An ba yin bo.
0: E ma ba mi bo. E ma ba mi bo. Igbolawa egbe mi debe emi na si le gbo kada debe lale
3: ti mo ni la fe baba
0: gba ki n wa gbenu si ewu

trouble lawa. Nibi ti faaji to wa nbe ti o ti si nibi kankan. E le gboru ele nbo mi o. Be ba fe gboru e. Oju keji la ele ma gbo. E le gbori jina e gangan.

lati fe keke kan le yawo eyan egbo so ye ke eyan bu yawo eyan gbo abi ke eyan kan ti e se ni ka ko mode ni pe e to e wo e o ti sele o ti sele yawo ere o fa mora o mo dada ni o abi ke eyan kan wa bu gbo pe mo mo ti sere koje iwe o ba mo consider ti wo wa ni bayi

0: ni uyo a eyin okunrin te laya bi aki ijeda e sile iyawo yi wa legbe yin
1: kila wi
0: mo wa nu su yin
2: oje boya liko
0: ewu
2: oluwa ni oje
0: bo ni je ibo ni keji
2: o e la ma duro
0: abi mo mi precious ni kan na.

0: kan ni a fi baba ara yen ka fi bobu ran ni e mo yi pe ninu mudo iran ti won na lawa be ba gbagbe ti se n tele ni ku won Ringa de boye baba ara
1: abuji ni bi agbe te o si
0: ati baba baba atoba tele yeru omo pale ye
1: ko ninu agbara na
0: dori kapa pa o kapa dori ko se pa o ko se dori kwa koga koga o se binu ko si omo ba tun titi nsosun lele oko re lu oko olore
1: wi pe o le
0: se olerun gbo bi agba male
1: ara ye ti fere
0: atoba tele yeru
1: lami to le se
0: mo gbo un sohun mo gbo run sogo lala keji o opa
1: anita lo le soro mi tayo
0: mo gbo won tele ra won lasiko yen lodun yen
1: o ninu agbara
0: baba wa ni awo lo sotun lo sosi o ti pe amoyodun
1: ninu agbara
0: e mo pa e le soro toba e ma soro baba re soro polopo singtone ti toba pale ye nlo nigba ye baba ara lo se
1: agbara dapu dapu wa se
0: nti mo mo ni mo nso o se itan ti mo ba o ti mo mo ni mo nso

0: alẹ bubble le to se ngbo jare 32 fm 94.9 lori oke makola lawa ori oke premier
1: mafia
0: e ma wa kiri mo olodun ba mi ti se ni lata house e ba lo koko house e kan na ba ele nte be lo kinbe awa ti ko ati ko wa le tutun
1: ka
0: bi ejuba e bi ma follow wa e follow wa lori Facebook 32 fm lori lori X 32 fm lori WhatsApp number ta npe yen na

si abala awon agbalagba o ojo ti lo ni ma ni kin bi awon alujo ile ile a fi mo ko le su mi ko le re mi full loaded fully loaded battery mi charge o full tan yan yan ni

0: wọ́n sọ̀rọ̀ wọn ní ká ra cement. Ilé yẹn mo ti kàn fún 17 years ní ilé bò ó, ilé yẹn kàn wà níbẹ̀. But to the glory of God, lẹ́yìn ìgbà tí mo ra cement yẹn, mo akọ ilé yẹn tán within January till now. Láńlọ́ọ̀dù tó tún wá wà lẹ́yìn mi tún lóun fẹ́ pa tòun, ó ní àwa lòun fẹ́ ká ra aláàlówó, ó láwa lòun fẹ́ kóun máa da dúró dé wa. Ọlọ́run dẹ̀ ṣe owó yẹn ní ọ̀nà tí a lérò àtẹ̀mí àtọkọ mi, àtúra
1: dúnà. Ele ta yin ko tele
0: ben
1: odun melo
0: 17 years
1: 17
0: ben
1: o wa igba wo le wa sibi
0: january
1: ben ejo awon to ra cement
0: yes sir
1: so be se wa kuro mi
0: e mo wa so fo olorun mo ni ko ba mi ko ile yen pari ti wa yen olorun de pari ti wa
1: bi january lenu january 16
0: ben sir
1: e to wa ra ile another
0: to wa leyin ni o lo awa lo n fe ka ra ala lowo la wa lo ma gbe duro de asugun ati ra bayi
1: e patewo e kilo e de nwo bayi eyin wa ni december pelu ile uncompleted building ti o le pari for 17 years
0: since 2007
1: nteyin o wa le se lati 2007 to de se laarin january 16 ki de se po wa tun se o tun wa ra anoda ile ti enikan tun se ti e ti abeni e ti pari ti e na ko le mo yato laarin aladuwa ten ti o gba ni o tele the same category ni won wa won ajo pari ile won ni but nigba tori ofe dori ti won won pari ti won won tun ra telomi ti o le da pari bo se po lori oke yi let double grace work for you o to pe ni great mercy ni e tun lo ra mi
2: amen
3: ara yi ti je ti
4: o ti je ti ala